0: mom xasi dal ku ci nek dañ ci ando bëgg bëgg bolo ko passef tay di yeur xasiti bu baaxa baax mam bol ko durus tay def dank rek wa bëgg bëgg dal bu amé lo ci bëgg rek señ borom man la ko defal wa mam di ñu def dank rek wa ku nek la nga yor ci am man ci xasiti mam nga fonku wa muy ñu mu bari nga fonku bu baax wax na la yob fu rek te baña yakamti rek ndax mom ku ne bu sa teer ñëwé di ding ci jot wa
1: lo rek lo tabarakallah kon jankar bi de xana warna mokal warna mokal ndax tay fekkuna ñew nga ci bass ñu nala kat xassidi gi dama bëgg nga jangal mako fekk yoro ko fekke mokal ko mëna ndé jafé jafé
0: wa deug la loolu amna solo loolu lepp amna solo mako wax ci bir mom am xass jangal xassay warna mokal sax man waxuma la sax nana jangal ma lay jangal ma la waye maam lay nga tok ci bass di jang fu baax man qawra rayi wala khasir yi xoy ki yoy manam courant bu coupé bu suñu borom dogalé nak la ngay jang ne ko sa dund wala mokaloko erreur mëna faam motax mokal gi ak bam nek ci sa dund amna solo lolu amna solo wax di yalla
1: lan mo ci dimbali jankat bi ngir man am
2: lolu Dernier FM 88.6
0: lolu dal mom dana ci dimbali jankat
1: barkala ma sha Allah xamna ne minuy jonne luma waron lacc laaj mako lo xamne bokone ci tabi lo xamne japp nga la waron laaj laaj ñuko xamna nga dik ci lool fekke ni amna ci
0: waaw mom xana man nga xana mom li ngor laaj laaj ñuko man fi ne mom dama ko wax rek xana mom ñima xamne suñu borom dogal waron laaj siarata
1: bismillah waaw waaw
0: sama mag nga xana ño bokku bay moy bay cheikh lu ma nga dekk fele ci mbacke bari ak bay baccilum ak bay modulum ak bay jaalulum nga xamna ñoo sama mag ñu bokk benn bay non ko nguri ñu baax baax bu lolu jalle tu ñu ñu fami ñep rek maam bayalam ko ko degg te suñu borom dogal waxuma la ko nga degg loko amna yene nga yeko wa yeme bi ma koy suñu bay do xawna xat yalla xamna ne ñu bari dañ non sax famuko wa ndax ni mom do egge do wax man len na dem rek ma waral jangi ni munuma dama bëgg munuma ko def bu tono sama gaay yi ma ana nga xamna ni sax ci aw bu neex bi japp nañ ci torop aw bi neex na am am possible ci ñom ñoma ci gënne way kon jangi ma fi ne da defar
1: inshallah
0: waye nak Seigne Touba mom dama ko wax leg rek bëgg bëgg boko amé man la gënal doolal dimbali la waaw di se di nuyu Seigne Abdoulaye bax nga xamne mo ko bax lool la
1: lay ni jante ko
0: mom ki ba leg mi ngi may wo téléphone dima soñ moy ko bax lool doon sama xarit di la nuyu yow nuyu tribut wax deug yalla contant na ci bu bax dal gi man laaj bi anak dal dal nga di la ñaan dal di barke Seigne Touba xesiri li nga bëgg ya ko xam
1: amin
0: di se nuyu Seigne Abdoulaye lo gey xesay Seigne Malick Sallam mak Seigne Malick Sallam Seigne Bara jankat yépp rek waaw jankat yépp rek ci Seigne Fallou Diaye la ko dalé ba jankat yépp rek nuyu ñaan ñëpp
1: ndax
0: ndax li bima ko amayé dama ko duggal ci moye bu nafi bi ñom ñëpp rafetlu ko waaw ñoo ngi sar dank ba fatati bit xamal na xel mo matu wa yow la tuddu muy jankat yépp na bayuma kenn waaw
1: ndeysan tabarakallah jere jeuf seigne abdou khat ñu lay gërëm bu baax baax gërëntim ñi nga andalo ñu jotaay bi kon gërëm baax suñu jëriñ seigne arta jamo tin diko ndekkel baax de ko ñaanal tawfiq ak rek mboré ñi nga xam rek ñoy jankatu xëddi
0: ak seigne ballo fay
1: ak seigne ballo waaw
0: ak seigne batti job
1: waaw
0: ak seigne soa jax sikrula ñop ñom ay jankatu xassay nekk ci kërgat la
1: tabarakallah ñu ngi leen di gërëm bu baax baax gërëm tim mboré ñi xam ñi ngi won doon bay xel jotaay fofu ci tindodi ak lu wër tindodi seigne moussa gay ñu koy ndekkel baax ak mbolém ñi xam rek ñi nga wax faréen fofu di bay xel jotaay ñi leen jaajeuf bu baax baax kon xamna ñu joxaleen inshallah xamna dig deje rek ci benen jotaay inshallah rabbi ci radio Jante BFM Touba 95.2 modi jotaay bi mom la jéglé yene modi jankatu xass day tay sunu gan modon seigne abdou lahad lum xasside mom lañ xeexal ni xamna modi jotaay fi ci radio Jante BFM Touba 95.2 kon sante ñepp daari gërem ñepp fan ko doone fan ko taggu ñaanako ci digi cheikh mohammed muntaha bakam cheikh modou bassir ñaanako mbacke yagul la rek na lek ci barki cheikh khadim ak mbolem jabru cheikh khadim ko ñaan bax seigne am di khadifal ñaanako fal yagul rek na lek ci barki cheikh khadim ak mbolem jotu mam gek mbolem talbi way ñaan ak mbolem khalifi la kadjari ti wa won ja sañ seen ci nebalayen ñu leen baaji leen ziar te di leen ñaanal jam ak na lek ci barke nan sallallahu alayhi wasallam waftah lana kull babin kunt fatih li salihin min al khairat ya allah tawlana amrana shahid lana badana wa habdana rudda wa tawfiq ya allah bamba fep yal ñi fet fep ku nek ci lebar bam nek ci royal rom ya rabam saxal bare ban sam te dum sam dru ya sam ñep momal art lu mar mar yan ar ñep dañ fan guddul ak bir aji fa sare batin dépasse passé passeport wi la votre visa yalla na nek sun boré ci bassel xadim kan boko jéré nga jëfé en programme réseau détail xamna kon jox leen dig day inshallah suba ak jamm ci bénn jotta animation ci dëdor ci yéro seppi kon boko jéré nga jëm boko Dakar Touba Louga boko attend bi jéré nga jëf ci tan gërem yalla boré def plan jamm ci bakki cheikhul xadim

0: dekalo nan jokkunun ci genn bu dehrotul uskar salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

moom boobu jotaay du neex ci yow. Ba ca toppi mooy nag man nga it loo xam ci sa loo xam ci mbokku moom ci boppam mbokk wala sa mbokku mbopp ci safaan nga nettali ko oto ba daa paan wala yoratul dara wala nàngam ay laafam daa tooy nàngam yooyu ñoree kii yooyu mën na si ko fay déglu. Waaye bu dara risul nag nga bëgg andi ay waxi sëñ Touba ay feqa ki maana ki masala nag yow yaa andi problème ci jataay bi waaw. Bu liggéey moom yow moom doo fa naani kafe sab kaas këpp nañ ko mu ko kon Mawlaa ya nee na léegi nag mu ne la nag mel na ba tey da laa bëgg a wax ne la ba tey yoon wiñ foofu dafa am ay ya yoon wu garaaw wu dangere ndax bàyyi ne xëy xel ne yoon la woo xam ne am na mbër mu fi nekk moo xam ne foo jaar dana la dana sampum dendam te boo ko danga ko fil te boo ko fili ngeen songoo mbokk moom mbokk mi mbër moom mooy nasaru noon gi mooy nas bakkan nafs siin gi mooy seytaane haa gi mooy a xawa deel gi mooy dunia addina nasaru te mbër moomu nag dafa am jëmtuwa dafa war a da nga war a am noo doxe moo tax sëñ Touba ne ñooñu nag yow mi may laaj dama laa bëgg a wax nag ñooñu fuñ newoon xawmun bi aslihatin aadaum qaharu xata halaw bilmasaaya walkaramat loolu moom na ko bàyyi xel. Sëñ mi ne la ay nit lañu ñoo xam ne ci ay ngànnaay la ñu note seeni noonu ba kawe ci ay ngëneel ak i karaama ah noonu yooyu loolu demal ca téere ba tasawuru subaat wala nga dem ca maxaarixul niira wala nga dem ca lenn ci tiire yooyu dana la wax ñooñu kenn ku ne ci ñoom lan mooy ngànnaayam li nga ko mën a notee ngir nga mën a jëm dangaa foog ne dangay déedéet dangay xaree ñoom ndax ñoom ay xare waa kot lañ waaw. Ko defee nag nga bàyyi xel ne ngir nga mën a yëg fokk nga xeex ak ñoom te it wax naa la ko bëgg bëri bañ bëri bëgg bëri bañ bëri moo tax ma wax ne la fokk boo jiitalee kaanoo yooyu mën a tuddal nga xam ne ala kulli xaal mooy dañ ciy jaar su ko defee ca ngay daal di am sa tawhid ca ngay am sa fiq ca ngay am sa tasawuf ma la ko waxee ci beneen rek di mooy ca ngay am sa iman ca ngay am sa islam ca ngay am sa islam te sëriñ bi dafa ne woon wantabiho fi anna diini llahi aqsaamuhu jiim bila istibaar sëriñ Touba ne na ngeen wantabiho na ngeen yow na ngeen yow ci naka diine yàlla ji ay xaajam ñett la ci lu dul lënt nga ne ko waaw yan la mu ne la awaluha al iman wal islaamu baxduhuma al ihsaan laa tanaamoo de sëñ Touba ne la aji njëkk seen al imaanu moo di gëm wal islaamu ak wammatu baxduhuma nekk na ki seen gannaaw ñoom ñaar ihsaan rafetal ga laa tanaamoo bu leen nelaw fii laa jur ay nelaw moo tax mag ñii nag mu waxoon ne la nag ah ñoom day fanaw mu fi lay di baaxu bil mën a jaati de fanaw mu fi lay di baaxu bil mën a jaati kon nag sëriñ bi nee na bu leen nelaw ndax tanaa mu bu leen nelaw kon waaw léegi noonu yooyu nag nga xam ne wala bu la neexee nga ne noon boobu te sëñ bi ne noon boobu bàyyi xel ne mi ngi ci yoon ab agresseur la mooy dalay kar te fas yéene xaree yow mbaa yuroo loxoy kese déedéet daa am ngànnaay loo war a yow ngànnaay la nag du benn du ñaar am na kaso

0: xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il da burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba
1: garamba sa
0: il da burki xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il da burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il da burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il da burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba.

0: ባሩ በኒቴ ማራክ በዚህ ባሊሎ
1: ኤጀታል በታክነ
0: ሲባሉታ ለኒኒ ቡባምባ
1: ከጆሮክ ባባል ሲንሳሉ መግጀሎፍ
0: ሱተፋይ ማንዶ ማፋይ ማራክ በዚህ ባሊሎ Kuyuta fai mando ma fai
1: Marak bezi di fan lilo
0: Sintaluta langi ni bubam bata Ni nakajo ni bawal Kuyuta fai mando ma fai Marak bezi di fan lilo
1: Ikhwatul kiram Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum
2: Salamu alaikum wa rahmatullah
1: Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ya akhi, ningin nangu te ziyar, barakallah
2: Baya ngam jamak tawfiq
1: Baya ngam jamak ngalikun ya Allah, alhamdulillah
2: lan ko buri ala bolé dé wala ci bal ma
1: wa kay féké li ñu féké bal na la haq bal lénu
2: lan insha borom bolé djégal
1: allahumma amin yag ko téwé
2: ñu féké déwén
1: kenn baña wuté
2: balay wor yi déwén rek la yalla xam doyna
1: wa mom kay wa d'accord wa wa
2: mom kay wa wa goot mom wa kay
1: wa mom kay wa kay yalla baxna wa yalla bax
2: ci jaar mo lan ko ci dégg rek
1: wallahi wallahi ndeysan tabarakallah
2: alhamdulillah
1: lay ndeysan tabarakallah
2: ñaan ñu fekk koy diwen
1: amin ya rabbi ndeysan tabarakallah
2: yalla yok man gi yok katam gi
1: amin barki borom touba
2: xewali gëna sa wax
1: ba akay akay akay
2: ñi bëgg ñaar am ñaar ñi bëgg ben am ben
1: ah iski wa
2: waaw da ma ko na wa ci bëgg ñet am ñet
1: ah hi sa wa
2: yalla suñu borom mon nako yalla nako def
1: ay waji eh illa ah yalla yalla yobal yalla yalla yobal lepp
2: amin ya rabbi ñu lay contale bu baax nak di jaajeufal bu baax baax wa daara ji
1: waaw
2: ak borom daara ji diko ñaanal suñu borom gëna dëgëral taxaway bu baax baax
1: Allahumma ya rabbi ndeesan
2: gis nañ taxawayam ci yoonu murid bu baax baax
1: wallahi wallahi ndeesan wallahi
2: yalla ko suñu borom doole defal jam
1: amin amin amin amin
2: ndeesan defal ko tawfiq bu baax baax
1: ahakay ahakay
2: ci barke serigne touba
1: ndeesan ndeesan ndeesan
2: suñu xol seen
1: wax ndax yalla ndax yalla
2: ma ni sax jëm ci gune
1: yaa jëm ci gune
2: waaw
1: wa kay nonu baax na
2: waaw ma nga fa
1: def ah tabarakallah tabarakallah
2: ma nga koy ñaanal nak deeng
1: waaw waaw ñaanal ma rek
2: magal gi sax mën na ci nak inshallah yalla yalla
1: tawal waaw ya nga sew nga nak
2: waaw yow da fa ñew
1: magal gi ñew na de eske
2: day taw mu meex rek
1: waaw waaw waaw
2: gëna taw meex rek
1: waaw wallahi wallahi deesan
2: ba ba na kon
1: ok inshallah ta'ala barakallah
2: jerejef
1: jerejefati jerejef jerejefati fa tabarakallah ñu ngi koy gërëm ndam ak ndampay ñeel nako ci kaw ci kanam ci lu baax serigne abdullahi fay fay bërem pendo wagan jambar borom touba ji ñu ngi koy sargal bu baaxa baax fay bëgg lu baax ñaanako tawfiq mu te xewal ñaanako ndam ak ndampay rek wërsekk acca mu ciok mos barki borom juma ci
0: jabalum bakke ka baax bu len iñaan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jabu bur yalla bu len iñaan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jabu cheikhou min bakke si bi palu moy sa bay bu len iñaan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jabu señ fallu bu len iñaan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jabu señ fallu kulay iñaan na dem la sa

kulay inyan dem la sa marakh basi bi fallo seigne fallu kulay inyan dem la sa marakh basi bi fallo seigne fallu bu defare ba dedu dem ba ñaari gañ ni jalan yalla nu

0: Se un bag de jibi falou monso bay chofel di ma am ci yow ba melni tay no ma jam mam cheikh mbake bax chofel di ma am ci yow ba melni tay no ma jam
1: xamna ablay de borom bo yobbo nga ñaanal ñi am ñamugul rek ñu am xamna ne gaay amna ci gaay yu am ñaar yo xamne do no xawa ki seen fi dey mas masuk musa gi moy lolou waaw musa mom ñi mëul ndey cham salam aleikum
2: jaa
1: jaata ay wa bismillah
2: ma ngi lay ziar
1: wa okay adja fatou
2: wa no def
1: okay ñing ma ngi ni rek sante yalla bax ma ngi ci jamm naka mbiri
2: naka julli gi bal ma
1: wa bal na la haq ngi lay balu
2: yalla boole bal
1: allahumma amin ya rabbi lisan
2: de mom dama contane dama nek refan dila fi teewlo
1: ah est-ce que
2: tangre dafa melni
1: xamna ne ah lo de magna lo ndaysan to fex
2: la tay ji mom dama contane
1: est ce que lol to fex la
2: man yow botay mangi invitéwlo
1: ah ndaysan machallah
2: tapé nak mané haal man yow jaayante ko
1: ah kay def nga lu bax kay
2: yaara la
1: jere jef ndaysan
2: ba
1: yene ngi am jamm bax ñu ngi lek ñaanal alhamdullilah
2: joxal ñu ko bokk
1: julli ba dial ko bokk yépp ndaysan
2: kep beke señ touba rek
1: ah kay lolou yaatu na ndaysan ciar ñep ñaanal ñep jamm ndaysan inshallah taala ñing
2: wa ma am ñu ñoré rek ci adiyal
1: señ mamour inshallah taala ndaysan
2: wa ma ngi ciar ablay fay
1: mom señ abdoulay ndaysan neena jere jef
2: bu ko mujjé ñoo ñu koy ciar bu baax
1: tabarakallah tabarakallah ñing
2: ciar sama dom ba soxna bi yobé
1: soxon wala ndaysan
2: ibrahima siise
1: señ ibrahima hmm
2: wa ma oustaz naam ci allah
1: oustaz naam cheikh lo wala ndaysan ndaysan
2: wa ma ngi ciar ñep daw
1: tabarakallah tabarakallah
2: yow da melni ma nga don teewul wa da melni wa touba ñoo don
1: wa touba wa big wa touba wa
2: amen wa touba la
1: wa non la fa demé tabarakallah non la kay
2: ndaysan wa ci daara ni ma nga ci
1: jonté ma sha Allah ma sha
2: Allah
1: ba alhaji bob yaay mersek
2: wa bu ñoy ñu ngi leen di xiar bu baax
1: ndaysan ma sha Allah
2: jël na xiar bi tek ci sa loxo bi nga yaatal
1: insha Allah taala ndaysan
2: wa fi ñow rek nga di yaal ñuko
1: insha Allah taala ñing
2: wa ñing lay bay nga yaatal
1: barakallah jere jere fetna refetatina ñing koy gëreem diko sargal nga ba Touba refane ci dekk bu sel ba tabarakallah diko ñaanal tawfiix soxna Fatou ñing ngi koy gëreem bu baax ma sha Allah di nuyu bolé wa Touba refane gep

0: magalen borom tumba jaay na ndar ndar ba ga mel nek dara ñu dal di koy jallax mu wey dakar
1: jaay na ndar
0: ndar ba
1: ga mel nek dara
0: di koy jall koy jall ñu man cheikh ibra jaay na ndar

0: ci dara jay maryam soxna kunta maynu lutax dun tayle dun fab kontu ci dara jay ay setul la fatima nit wo kenn ba tax nga fatima ci dara jay roqayatun
1: wa fatima
0: fab mama jëm kaw
1: da nga yor ma tayma
0: ci dara jay ay

0: tikul nu mangi sini barke maynu mu'minatun muslimatun ak muhsina kayil sa ndoxum jimmi nga yor nandalnu ci daraja ay masturatun khadija tayyibatun salimatun khadija ci daraja ay fatimatun
1: aw fatima
0: ma'minatun aminatun fil khatima ci daraja ay fatimatun aw fatima aminatun aminatun bil khatima waral sunu ayib sunu ci kanya jegalu sun may nangulu ni ñaan ma delu tekke doom ya seeni wajur
1: ma delu tekke doom ya seeni wajur
0: ma delu tekke
1: doom ya seeni wajur ndax yalla barke sama yari waj
0: bi daraja tum ni hatim mayni lutax jigen ñu bax ni ñew seyal bi umina ma ñeke soxna je touré ndax te mam
1: bi umina ma ñeke soxna je touré
0: bi umina rakam je soxna maryama nan takalo bu dara tax nga sori ma

0: debi kula fasita ko defé ñu dal li wajal serigne mam moxtin gennaw serigne mamadou mustapha sek ñu doon ci sargal serigne abdoulaye fay bu baax wa tabarakallah ak mbolem ku bëgg te bëgg serigne mamadou mustapha sek imam serigne patte job ñu koy nuyu imam waye imam bi de man de imam ji imam imam da nga tej jakki wala batay yang ci jakki jere jef yalla yalla barkel ñu koy nuyu serigne modou mbayum serigne salih ñu koy baye xel serigne mor sall ñu koy nuyu ak mbokki Zodida Mi Serigne Cheikh Salato bi tazimili Serigne Modou Kaffi mo Serigne Salih Mustafa Ladji Mbeuter Medina Serigne Baratine mom Serigne Salih Serigne Bassirou Cham Mustafa Mustafa Serigne Bandji Gueye Medina Minallahi Aladji Serigne Veye Gueye ñu koy ñew ci Medina jere jeufati Serigne Modou Fall borom Medina Mustafa mo jor ba Serigne Cheikh Ndiaye mo Serigne Salih ñu koy baye xet li mo xni yaan li ante bi di fadi jom ci modou xaban ñu ko ci nuyu soxna ngonem seigne fall adja ngone ya khayra sigra nusira min khayra bina soxna fawgi ya takhud nusira min jinda soxna sini sini adja sini juuf borom natte bi borom ties assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa
0: rahmatullah ah sa waji c'est mbir ñaxal na ma nak imam
1: ay jare
0: man pour man da nga upp jakk ji sax
1: jakk ji dañuy tara upp ko
0: comme dama né corona ji
1: waaw waaw
0: gay tej nañ ko dé
1: lu na xew na fa nak lu na xew na ci yalla
0: kenn mus ko gis kay lay déssane
1: assalamu alaykum
0: upp jakk yi la ilaha illallah yaak jam nako mbiri
1: sant bu wéré wéré
0: sa waji da nga raar man dé mom
1: waaw
0: da nga newon ci gorba
1: han
0: da nga newon ci gorba gorba te rujma
1: ah mo la mangi mangi ci rek mangi wër rek
0: rujugo yo di
1: ko mangi wër rek
0: yak man yam yo non
1: wëndel gu metti dal
0: ah
1: waaw naka yittey
0: wa sant yalla bax alhamdullah
1: wa ya ngam jam bax
0: mangi am jam mangi likoy ñaanal
1: lañ ko yalla boole
0: amin job ndaysan
1: wa serigne touba
0: wa tabarakallah
1: alhamdullah di ziar ñep rek
0: wa ziar ñep ndaysan
1: DTL yep
0: ñu sa DTL waam ndeesan
1: dara ji tol ak liggey bi
0: wallahi ndeesan
1: sabu ci ñer
0: sabu ci ñer waaw lay ndeesan
1: taw bati man mi ci gëna suufé
0: aha
1: waaw
0: ndeesan
1: jël ñoo radio rek tak ko ci sa loxo
0: aha
1: jot li ñu ko ñep
0: jot li ko ñep ndeesan
1: tay balu ak ñep
0: na balu ak ñep
1: bal ñep ak
0: aha
1: ñaan suñu borom jéggal ñu ñun ñep
0: ñep ndeesan
1: dafa ñu ay xewul yaat
0: xewul yaat
1: fa aje yi safara jangoro yi
0: amin way ndeysan
1: dafa ñu ay taw sax yaat
0: aha kay aha kay ya rabbi
1: ñu koy dagaan ci yow da nga ñuy ñaanal la
0: ah man de ma ngi ñu sa way ci loxo yalla
1: xam nga ñu ay ndong lañ
0: tay ah la ilah ñu koy jëm nak te matagun ko xam na ne
1: ah ma ngi jéglu gëj ji lool de
0: ki man la kay man kay neena sa way ji man waay mënul ñak
1: la wuta na ci alu gi waye wute wuma ci
0: tew la ndeysan en sa yité ak yoy xat xat
1: yo la ginal ba ma nekké Dakar mom
0: ah ndeysane
1: wax deug yalla dara duma ci raw
0: deug la kay job
1: mo genn nak mom ci lay xawa am
0: wa mu xawal ki wa ki man la ki man la
1: way beugé na ñepp la
0: ñepp lay ndeysane lay ndeysane
1: namu naala lol nak
0: sa waji ma la raw de
1: waaw nak
0: am kay sant rek sant yalla dekk bi de mom sant rek tant sant
1: alhamdullah sant rek
0: sant yalla yalla baxna yalla nu yalla dimbali rek
1: di ñaanal ñepp rek tay di ziar ñepp suñu serigne bu baax bu wañé ko
0: ndeysan waaw ndeysan
1: serigne cheikh mom serigne salih mbacke
0: ndeysan
1: ko ñaanal yalla defal ko ay tawfiq
0: allahumma amin ndeysan
1: jéggal ko yéram ko xara ba aljana gëna kawé
0: allahumma amin ndeysan
1: yabo di ci nekk tamit yalla tek ci loxo
0: amin ndeysan
1: yalla ma baax dem na
0: deug le ku baax dem na
1: ku baax fel nopp
0: ku baax ta jambore ndeysan ci
1: jambare bu fa rek jambure yalla mom mom ala la mom tassu ko
0: neexal wallahi wallahi ndeysan wallahi ndeysan
1: yalla de yemena dal
0: yemena
1: mo kaduna and

ha sa waji yow genn gotu ba kon dang fa am sanci e ci nonu baxna tabarakallah jerejef ni wa touba sam ni soxna fatou sar borom sam fa tabarakallah

fi nek te yek seigne bamba djugal taxaw ci kaw magal xassidan gi ku djum magal xassidan gi yalna sa aaji yep fajo ku djum taxaw ci kaw magal xassidan gi yalna sa aaji fajo

0: buma ne 15 noir gi ngén kén duko lal
1: bambalé na batou makam
0: baana graw
1: disu umbe gaw ni galé dem ya
2: lesi tarba
0: serigne cheikh sen dira jëf ñu koy gërëm bu baaxa baax alhaji gorlum sun waji ñu ko ci sargal bu baax mom serigne mbacké madina yor seen baye baye nak cheikh mustapha alhaji gor re jere jëf lu
1: fi ak til mu goze bitatin wa muqallasatin wa tub bi barika ya rabbi
2: pul baya
0: sama ne jey alhaji badu ñi nga daru salam ñor na ñu koy baye xel serigne gondo ñi ngi taxi man serigne abdou bey fu mu reer ñu koy nuyu gor gu ci ruxu bi
1: amalana ak til mu gonse bidatin wa muqallasatin wa tub bi ghar
0: serigne musa sax ma sa ker mel serigne mafatine wa krebara jay ngeen def da ci nuyu bu baakha baax serigne khadim dia borom jokan borom jamma gën serigne khadim jerejeuf dia
1: amalana ak til
0: serigne cheikh diouf parcel borom touba ndiou fen ñu koy nuyu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أدنى لو تجيش الديوين دي لفدو تسخ مواتا لو نيخك لو نيخو اللي بسام مجنغر أدنى لو تجيش الديوين دي لفدو تسخ motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngar mbollem lu neex ak lu neexul lepp day xalawé ba melni lef ma su ci am aduna ray war bu lef waral muku ngay geso ka soppi sa mbir loy daldi wé lu ca jar geso ka soppi sa mbir lu tang xol luy xalo dañ muñ ko rek ka ca war lu sedd xol luy xalo dañ deddu rek ka ca war lu tang tang bu sedde gu yi tang gafar lu sedd sedd bu lakke jep sedd gafar ak jak akuk jagade yam lo ci gis dana den bu la jak ba soppi doxi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni waji le war buñu yar te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni lar buñu yor te donte den ci nga junni junni ci sa keur na melni denchu la sax ab tank waji le far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp degg ko ko ak yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuuti wax reey jeuf bu su xusay kañu muy ub jepp lambu ju gor aw fas lamuy rawe ay fas loola kay du nga xal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jeufi ngor aw fas lamuy rawe ay fas loola kay du nga xal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jeufi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka nga xel ndagam da nga beug raw nopil te def jeufi ngor aduna laf matu ci yakam ti ngir lu ci ñew and ak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay ker kere bu ñewé day wañi sak top yet lay aajo far la bugal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ep na geso ka wekk saxol bu añ ñewé geeramal bu añ ñewul na nga muñ lu man di xew ak ambul yoqi bul yolama lu ñew fa bal lu ñewul bu tuddu sax lu ca jëm nural ci saw sas te def asgor ni ciel di sol asgor da bay fatte ab añ tay fexé yewenal satam waré ke te doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lu jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñew ak lay xelo ñew lepp den ci ko fer te soxla wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sax njambur ne pat di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yu fess ak safara ci posen te gumbaté yalla war teyel bané fi mosal teyel bané ci la ndab li fa ko yobbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dal ak ngeeram ak epal bul fatelé te sa mbir ngir ken du faté sa ñun ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal gaaya ngi tax ak jël soxna ka jëndi wata xiwal gi tax nañu faf daf ken xamul lu ko ta alal ji ñewna te doy lo ak doyal amulit nit ñaangi fi gëna bon saytane ne xulata ku ñak day fat ni ñakam ga ko te mëna dem te ku yamit dal di galankoru yal nañu te reere xam ak ñak ak amam du tax ni ta bon du tax mu baxit ko xam li kon nga mat ni mata du ñak lay taxa bon dum ko amalay taxa gën nun ñepp yal nañu xamé sunna ak farata amul lu te dara am baluy waral dara am ku mucc mbaate mu te yalla ko def ci tata bayil lu bon defu yiw li war ci lar bu ne nak ku lay xamal bi le xam xam ko kasab xarita ku yor sa ndjek te ji so lo jënd do tane nit ku ñak ndjek te ji sum jaayit mu far ko fata bakan bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku sa sas ngone bo jappul te yar du jubal bakan bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ko say to ngone bo jappul tayar du jubal buy lek bo terewul day lek ba far buy wax ci fe moko yi day wax ba far la jël te buy nelaw boko yewul day nelaw ba fa jar mba jant fenk tawal ab yar mu yewu ci jël bul top mukkati bané xam te deug fa bal ab yar bu de jadd ngay ciow de nga lolou ndigal lo sante muy bañ te bokoy ciow mu def ko bu gën bakan manul tale wul lot ak mu nangou tagal lo sax mu yobbu safal lo xagn mu ñak xagnal dalay mebi fital ak jase ki yatta du dal lo bëgg def mu ni bul def lolou kon tema de te xamni kat bo defé it lolou leuf du ko dal dooral mu mokk bu mokkee lépp jagte iwen loo soxlakat moo ko yor buy mokk dee fi lafal bakkan bu koy baati yow muy dox di mammaka wi fiqal malaabam ji boo fiqul mu lor la asal day mammaka yi daw di wey jëm nag barab ba nga sib lu bëgg bëggati aw xel nee ko mag du dawal diigul gogam bi mu dan koo xam ne nee na yalax gogam ba sànko ji bul jaabal waral te doxal tey sas ngonee ngoogu boo saytoo te yar ko mu jub te boo ko baa rekk ak boppam du jub du jubal te xoolakum njàpp ak tuub ak sikar su bari tey dam mu sab seeta kay daw gaayi tey lu bari fu mar sa ndiis ak jigéen ak seex ak kii teretang di nekk boo ko manee yow dëgg dee fa sori barab bu ñuy nekk saytaanee nga foo fa surëy te boo fa dee xand yit dal fay loroo ka lore njëgam dogal ba dalaa fa boole ak ñi le nag jàppal ci yàlla di musloo kay yaloo ka tari bu kenn mbaa lenn tax ngay génn mukk ndigal bu kenn mbaa lenn tax ngay def lu dee fi tere bu kenn mbaa lenn tax ngay génn mukk ndigal bu kenn mbaa lenn tax ngay def lu dee fi tere loo bëgg bay ba ndigal loolaa nga far ci ndigal te loo ragal bay mooy cing mooy la nekk gore sonal te bul son la yow baaxal te bul yabe yow xaaral te bul xadd yow jiitul te bul segere santal te bul damu yow sëggal ñu war sa kaw noyal ba faf sa fu dër bul jàgg niw fa fare warlul te bul warle lëf nangul te bul tege lëf yombal te bul jafe it nekkal di ku yi defare bul sikki nit bu ko bañ bul yàq ab deramit jàppal sa xol jàpp say cër bul waroo ko ware saytaane bëxul balaa am jàmm dox sa diggëg say bokk ak say xarit ngir bëgg laa soxare nekkal bu wér yow di jaamub yàlla waxtu wu jot te nekk nag di lëggéeyal sab sëriñ lu bari moyul lu bon kem sa kàttan dam ngërëm la nga man lu yàlla def na nga gis doo gis lu dul la mu def moyul lu bon kem sa kàttan dam ngërëm la nga man lu yàlla def na nga gis doo gis lu dul la mu def moo daw lu ak moy te dab lu jub ku raw la mu daw nang mbaa mu jot la mu dab yàlla xamal li lefab xamal ni kenn deful lëf yàlla daa la fi def moo bind jaamam bu nekk ak jëpp jëf ju mu jëf ku dee fi bind di def lëf ndax mënul dara sax te bindaman lépp tey def bul mereeti ku dof te kuy mereb dof akub dof ñaari dof lañu faf ñaanal ku dof ba mu wér moo gën di réeka suruf foo seeru ab dof te man koo faj fajal ba mu wér njëgam mënoo koo fajit ñaanal ko mucceki yëpp ab dof teyul la mu def ngir kenn bëggula dof ak ndof ndogal la guñuy teg nit du kenn mu saf koo seeru jub la fasoo koo seeru baaxa ko saf koo gis mu def nag lu bon saytaane rekk ko fif saytaane bëxul bu daxee nit ba koo kële raw mu dal di wàññi ko ci gaayam di yoota ka gëf day sàkk bunt bu ñàkkee bunt faw ci yow mu sàkk bunt ci sëw nit waane yàlla du xef day jéem a guddi garab buy lott dal di yësam garab ga ndax xob ya rot as lëf mu yóbbu ca lëf njagam dafay bëre teemoo seeti gaayunu mooy xiibon yu bon lanu yuy wut laf fa kay maye laf noo ngi fi mbër munu doy noo ngi fi mbër munu saf mu boole mbër yépp gorpel yépp farni xëlëf ku nuy jëmeg bëre kay sóoroo kay ab dunu saf ngir noo ngi làkk fi mbër moo xam ni man na ta def moo nuy fegal ku nu yab moo nuy musal ci lu bon moo nuy bégal ba nu bég moo nuy defal du nu def moo nuy fegal ku nu yab moo nuy musal ci lu bon moo nuy bégal ba nu bég moo nuy defal du nu def saañal sa nopp yi tey noppee ka gëm mu di wéy bu diglu bul waxte bul xooleeti ngir maa ngi nit ñëpp gis nañu ngir mii xam ko xam gu rafet ba noppi teggi ko wéy lor jaangi ay waa ngi kenn fonkatul joxe koo gis day nirub teretang di denc kay wuti yëf jax gaa ngi lab waa ngi murit yi war nañu ngir koo seeru bëgg na lëf te denc lëf niki man ay am na war yaa ngi ku war ñu war ko ku bañ ay nax te bañ ku ko war na dal di dellu ca kaw ngir maa ngi mbir maa ngi ku jàdd nee fi ko jidd yar bu tàng bu saf tey mbaa ëllëg jàdd mat naa muslu yar yaa ngi ñàkkub yaray taxa mos ay yar ku bëggulu yar na dal di jébbule léppam yar bu mat baa ngi jëm lee na jëm ci sëriñ bi faw ak ndigalam te jox ko mbir yépp ak jur gépp yi waa ngi sëriñ bi jox na boroomam jëkk tey li mu am boroomamit ni ko sam réew ak safal gaa ngi bay naw sa sam ba mu jee noo toll noon ci fexee dal nag sunuy sas te bay sas yaa ngi añ yaa ngi ku nekk jox na la aw sas jox la ñam wu ko bay ba noppi nag di la xool yi gët gëtam yaa ngi kurus gëtam yi le foo jëm ñëpp bokku la rus tefab la teg la ca kaw nan soobu ngir maa ngi xamal ni yàlla bu ti jee buntu kenn du ko tëj ca moolati jillasal buntum ngërëm gërëmal gërëm ko sant ko ngir cantak ngërëm ku ko def mayam nga dolli ku waandeb santkat bariwul koo gis boroomam da koo may may gu yéemu gu rëy muy jooya kay jalu lii moo tax ku am bariwul xiiwal dugub la ju ndaw teg canta koy nataxal ngir cant moo di taw xiiwal ku sant doyal koo xam ne sant na toolu xiiwalam du maral ku saggane cant nag toolam ba dal di maral koo xam ni may na la boo santee mu dolli la lëf kuy sant faw di am yàllaa ka yokku alal koo xam ni mboole moroomam yëpp dee na mu des muy xul te santul boroomam yàlla lii rafetul te yàlla mii bu ko sooban kenn du jooya ka xul kuy jooya kay xul bu dee wan dootu jooya ka xul ak cant moo gën ku santul mooy na yàlla bu biir teb lar mooy sanga koy tax muy dajee ki mbugal sëriñ bi yàlla nan fegal nun yépp xeetu mbugal fegal ko képp ku nuy àndal te far nu bégal alhamdulillahi fas naa yéene tàmbuli tey ak cant goo xam ne dootul dog te noo gi dogul te noo gi sax bu dogee may sant faw waka may sant faw ndaxam ngir yàlla may na ma ak noo at yu yàgg asal koo xam ni xam nag may am nam toll koo kadu man saa may gi xooma ka man saa may gi ëpp na xel man mii du mab dof du mab yéefar te dee fu ma xas te yàlla mii bu ko sooban yépp bokk ma dal man gumbawul laggiwul wëppul te ñekkuma lëf lu dul lu bon gaay man mii lag tawat wëratul gëmmal ci lépp lu ñuy aayee ka bañ ca ragal ak mooy moyul gis lu neexul yàlla yow ci sa bët tabil saxaar ndigal faw ak sa lépp tebul génneeti bul génn génn génne ay la ci nit yamal ci saw dig te bañ koo weesu mukkati yow koo xam ne yam nga ci saw dig wenn ay du la jot na noppi bii diglu wax joo xam ne am na njariñ te tax ci wax ju ñu santul faw foo mën a jëm bàyyil boyal rek say cër cër bu nekk di def lu nekk kay jom jem kay wëreelu fu ne bul wàcc say cër ñu mel ni bëy yu dagg di wéy yeewal sa cër yépp ni bëy farlu farlu gu ne yëral sa cër yépp yaral sa cër yépp bul saggan ku saggan a bon day yàq kay yàqalee kay son la fegg mu ne laabal sa làmmeñ wi yow làmmeñ aku fa sa yam buy rëcc dem fu la neexul faw diigu ko yow muuñal sa noppi ku noo soo noppi gën ku ne tey ku noppiwul leeñu xañ koy gaayu baax ak yiw mallul ku xam malu ngir wii waxtu kenn du ci wax ku dul ku dof na nga malloo mallu ndaxte nga raw ñu tuuta mucc ci làmmeñ ak loram te ko daw ba mucc faw ci làmmeñ ak loram mata naw wax day jañu yiw di ñoddiw ay di wàññ njariñ di yokki lor na nga koy waajal ba far ko ba yow buural te sàkkul lu lew loo def ci koll bi yow bul def ci sab koll lëf loo xam ni lii leerul yëngul te yëngul ba am loo xam ni sell na lew moo gën di wéy ci luy jëkkul jaaduwul baaxul ruujal ca teele ba kenn ruujul te farlu ci bay mbaa sax nga jóg jëlo gis lëf tey mayoo tilimal bëggal njariñ faw tey bañ lor di bañ lu ñu jam tey sant yàlla ka daw loo xam ni lii leerul yootul ci sab loxo yow yootul ci sab loxo saw yiw rek ak sa njariñ bul def ci sab loxo lëf loo xam ni lii du njariñ xer day xalam xalamal sa wiiw te sax ca bu wér loo def te jëg koo xalam loolee mu ñàkk njariñ yarul te bul bañ yarul te bul baj bajee kay yëngalub loxo yow di rëdd suuf aka foo kay def lu ñàkk njariñ bul def ci fay ndare aw yiw loo ci def lu ko moy mu din mbugal ci yow ak loo bañ te kenn du ko faj yàllante ngay muñ dina yàlla aka def la la war ba yàlla dikk ak nga neelam faf sa aajoy faj moyor lu ñuy faje aajoo kii tawat ku ko nekk mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj tënkal sa tànk bul dox mukk jëm ci lu bon jëmal ci tool ak sa riñ ak jàkk ak yu na mel kuy jëm ci lëf lu ko dul faj lëf du sangi kemam bul jëm ci lëf lu la dul faj lëf muñal te jubal kuy dox di dem fenn kay daagoo ka dox lu ñorul du am ci yàlla lu ñuy naw mukk dee su ko fal yomm ak yoxeet jëm ci ak mooy jekki faw wa ko gën jekkil sa kër mbaa nga jóg yow jëm ci luy yewenal xoolal sa xol bi le yow sàmmal sa xol bi le yow ngir xol bi du ngir xol bi dugg ngir xol bi dugg la lay teg ngir xol bi dong lay teg bëtam ak si ak a seet xoolal sa xol bi le yow sàmmal sa xol bi le yow ngir xol bi dong la yàllay teg bëtam ak a seet làqul ci yàlla bu sab xol jëm ci lëf lu ko moy yeewal ci yàlla sa xol buy bëgg a dem nga ni déet baaxal jubal jubalal say cër di wàññi sa xol di jëm ci yalla ka daw mbollem lu bon ak teet baxal jubal jubalal say cer di wagnii saxwal di jëm ci yalla ka daw mbollem lu bon ak teet serigne bi kenn la maasam muslim te do am mo jitu sang ya de fa deg ak yinu xam mbollem serigne bu ko def maasit na sak ku mel ni ibra bala ke cheikh ak ibra fat nu gis serigne ci yeena ngi ni te ngeen xey dajje bis te dik def ni nu def jebal ko seeni kurus day yok diine di fol warsak di guddalu fan di fek lor ak tatar ak ker ker ku wedina mos ko mos mosete ko ngir suukar la waju ko mos mosete faw mosal bul faala yow ko la xass ku fas ni bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëmmu ta dem lambar na del sinu gis ku fas ni bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëmmu ta dem lambar na del sinu gis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin amin.

nga deg nga demb wala lu jiti demb tay ak li ci kanam ndax da nga deg kenn yikki kaddom wax baab lay wad baat bo xane bu ko digon mu nakariko yakana amud kon ci at ya jallo jabaro jallo yete don jaar gis nga fi mu mujjé yitam nañ ko xamé non fi rek lay mujju jekki nak ba ñu teurel sang ba mu jek sang ba mu sel sang ba mu jek tim la di wax wax jo xamné ñi koy wax xamné li ñu wax gëmuñu ko dara jëru ko kon gis nga liñ séré ci bab lay wad nga xamné woor na ma né fa mu nek bu ko déggé xol ba sedd gu yu lay def ñu diko ñaal mu gëna dund man dama fogo ni sax dana ñew way ñu ko ñaanal mu gëna dund rek te ñepp roy ci mom nak ñi nga xamne ay njabotam lañu won deg nañ ci Idrissa Seck deg nañ ci president Macky Sall deg nañ ci Baye Babacar Gaye ñom ak ñu bare bare soxna yek ñepp rek kenn ku ci nek so waxe rek ci bible la wax jo xamne tuarkal te daan nga deg leele kenn ci ñeneen yeketoon ay ba te jamono jojje diko wutal ay tour yo xamne kenn xamuko diko séré lo xamne kenn xamuko daru jagu ci won waye gis nga na deund ba yaato won topputon kenn len mu jaar jël na señ yono señ bi jaar rek mu jaar ci baña top kenn dara moko may téméré atam yi yalla nako yalla xeb ba yokko ko kon bab la di jere jëf ñi ngi lay siaré bu baax té lay ñaanal yalla yalla gën lay fé bay ak ñepp ñiko yéné jamm ak salam gis ngeen fan yi li fi xew ñu ma da xamono ko mëna waxe sax ke jiti won fé di señ Ousmane Sonko mo jiti won mo ne kon premier ministre jiti do gi soppi té défar la ci djublu nak ñun jamm ak salam lañuy wax tay nit lañ duñ wax safan té bu ndé ci biir waxtaan di ngeen xamné li ni wax lu wër la day défar magi non yalla buy défar day melni day yaq ñu daal di jël ko xamné ki mo Ousmane Sonko ñoo bokkon bureau bañ nekké fofu di yëngu Ousmane Sonko nekkon kilifaam ci walo goga kéro bama dégg yi né mom lañ nomé dégg na ci lamagnu Ousmane Sonko mu wax ci mom cadeau yi rafet yo xane bu ci tégué léne lu wuté lam waxon mu jaxlé du dëgg biñ défé gouvernement barki demb wala bëkk demb lu ma nam rek gouvernement amna ministère yi ma ci jot xam ministre bu ci nekk dégg na ci gemmiñum mu né la fi néwon la ni wël ñi nga xane bi ñoo wacc dégg na ñu ñaanal ñi dooro ñu tok kon sorti la ak def ci 6 ak 9 fi nek ñu genn ngagnante yi xastante yi nak dañ ci doyal mu tek yoyu fele ndax ku ne séré nga sa morom lu bax ku ne na la fi non la ni wiyel kon nak ku bëgg jog di wérante ak wax yi nak ci fokay tek ak loy bëgg tay ji ñi ngi waji def ay ndaj degg na xamay kongaré tay wala suba di wax deg na parti yu bare bi yu ne dañu dem sey jëm fele mané juroom ben fukki parti ëpp na ñetti téméri parti ci réewu téal juroom ben fukku ñew loolu ëpp na la ka jëg loolu nekkuton ci ay parti yo xamni lis mëna xam la da gannaaw no bokku réew mi juroom ben fukku bari na am deet tém dess lu jëgé ñaar témèr kon boko xolé ba ci biir la sun mam ya waxon dañ ko ci indi jublu ci nak mam ya doon defé ndax dañ wax bu né politique ñu né politique yi seeni jamono da wala xolo da wala am xex la dañ ya ngi may waxi politique de li dal politique yi ba ca lolé am xastante ngagnante sét tibu tang jir bo xamné do ko xex nga di ko xexal nit wala nga koy diw ci kabab ga nit té yoy nga ko defal yépp yo nangu ko ko lako bëgg def ma bañ nan ko moytu xamné réew mi mag ñi défar nañ ko bamu jak du lu kenn mëna yaq do non du yendu kenn na ko xamné ndax bu non yaq na demb tay do ñew bari gola ci martal tek ci loxo mu jëm suuf day gën yégué ko ndax boko bëgg yégué do ko sot du soti té man na am nga suk bari go bi jatt la dem té bu la rombé ba jéggé ba dem do to jox nañ ci sédd lolu ñu xamné rek yalla

0: Diallo Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñaan nak jam
1: ci nako yalla def
0: nak jam mom ci lele bu xej
1: wallahi wallahi
0: yalla mi borom jam te kuma jam ngam jam
1: wallahi
0: sunu borom yalla nang lu doli jam
1: amin amin amin
0: yaahi nabil mustafa
1: amin sak
0: barke man seigne touba khadim al mustafa
1: amin amin amin
0: barke man seigne mo fallam
1: ndissa
0: barke sunu man ci li fa diine yeb
1: amin sak
0: muccu bu and ak muccu le taw feex dara ko and ñu ko yalla def
1: amin sak amin
0: barke nam ak baxam ak yermande ba faaw
1: ndissa
0: ba faaw
1: ndissa taw
0: feex
1: amin amin
0: sak digna wadde bi assalamu alaykum
1: ci gën jëf ndaysan ndaysan ak baax way ak baax baax def len ni mom waye mi mom sax de da fay jafé waye wote len kon ndaysan ak baax way sunu yaay ji motax mu tuddu yaay radio bi yalla na yalla jamal
2: amin
1: wéral la
2: amin
1: yalla na la yalla jamal wéral la
2: amin
1: yalla na la yalla katanal bayil sunu kanam lu yag yag yag yag barke serigne wa am nako yalla defal defal nako ñepp barke serigne touba ak baax
2: ak sax
1: ay ayib ki boko degle yene ji yene ji ci xol bi munuko genné deug la damay deg ci mom melni serigne muntaha may wax nga xamni yene ji ci xol bi munta genn ci lamiñ wi mun ci genn yene lu bax lol waye lum wax wax rek tesnes leuf
2: deug
1: la nanko yalla jamal
2: wa amin barke serigne bi ñu fat matu ñu fat bintu ñu mak ñu mariato jaxer ak jabotum yépp rek ñu xafor bayu ñu kenn
1: ndaysan amin
3: sa bu waxe rek xel yépp dal way xol yépp sedd
1: ndaysan waaw
3: yalla yag nek yaay
1: amin
3: ci fiek ci jabotum ak rew mi yépp
1: amin amin
3: ndax li la fi mag ñi bawon sa bu sawara daan gir giri bu mag ne dem leen walu jiway kaat gog rek moy bari sawara sax
1: waaw
3: amna ñu buñu tebe bala ñu xaji ag sax ñu lay fay nañ ko kat day gëna bax fuf nak ya mané rek manalé ak amu fula kéla gëna lankal ak defal ni li ni wax rek mo am jariñ billahi al-asim
1: wallahi
3: ku ko ñëkewul dang ko mujjé
1: kay ñu mujjé
3: mo ku ñëkewul ci jamm ji
1: mom rek na
3: dang ko ñëkewul dang ko mujjé
1: ak fan jëm
3: fi ak fan jëm ndax né rek gisuko fi ci digënd aw gisu fi lu ko gën ah waaw kon nak nga xam ko di nit njaay suñ waxe nga deg lañuy wax poñ poñor mu ñaka solo mi tax ngay fa farlo rek di sétan rek di romaju fi coupe fi jël fe jël melentan yi rek ni gone yi daan def for ko yuko ni ba mel lu koy xawati te busu xam boko bëse day toj say loxo waye da ngay bëgg den rek sa boromam dongo def ni ba ki ci mbubam nga bayiko ci mu dox ba mat ko te fekk yow ya dompo melentane duggal ko ci bu yereem mo tega bayoon melentane mu doxite dem ah
1: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
0: salam aleikum
1: wa aleikum salam mbokk mi notu def fo ñu
0: ba is ma nak baye ndjay lo
1: koku sama badja
0: la sama bintu may luga
1: luga
0: wax na do wal
1: ha sama bintu may mbay
0: man da dama jaxé man wax dama jaxé tay ji
1: ah
0: da na alay ci ma deg ngeen def ko
1: waaw
0: amatu ma dara dara luma ci doli
1: ndaysan ndaysan
0: man da ngeen ma wa sax tay ji
1: ndaysan ndaysan
0: da mel ay agressé yu def synthèse man lo dama jax ci jeen tay ji
1: da nga noy jey
0: way
1: lay xam
0: xam
1: yene yor xam xam bi
0: dama il faut ma wote tay pour wax len sama mbekté ba ma ñu ma déggé rek vraiment ak ni ngeen cene ni ngeen ko defé di mu rafété
1: ndaysan
0: ndaysan émission wala nañ ko diffuser tay ci chaîne yépp ko diffuser tay ji
1: ñepp
0: déglu
1: ndaysan
3: yalla
1: jam rek contane lañ ci jox
0: serigne
1: cheikh aliou mbake mom serigne aliou mom serigne modou mustapha mom serigne touba yalla na fi yag tewel
0: amin amin ya nit ñi bok fa yag
1: mom sas li monu jangal li ci li rek ci la ni nek mbay
3: ak sa
1: waye nak ñun and nañ ci ak yende
3: soxna bintou mbay
1: ñun rek defunu ko de soxna bintou mbay ñun ñepp la de ñun ak yeen ño ci ne
3: xola jajj bi mu
1: jajj waaw li nga ñu wax ni bu ko xeb de ak am solo wallahi amna solo
3: la ilaha illallah
1: kenn la wax waxunu fi lu gëna am solo li nga ñu fi wax ñepp nako ñepp am solo ñun ñepp ko and bëgg jamm ci réew mi bëgg tek nit ñi ci yoonu jamm ndax degg na barki demb nga diko fi fatali serigne abdoulat neena

0: savra fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yep dañ koy traiter fofu fibrom calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginaaw brûlure moy ñi nga xamne dañu am ay lak lak bu metti metti metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yak seen po dara du ci yak ne ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miyom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mo wess alène ak perte balance ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire kuko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
1: bil muslimina abadan wa rahman waj'al lahum fina udan wa khayra wa kuffahum min azam wa dayra.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantel FM, Tchanar FM et LRK FM.
3: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchanar FM ak Diantel FM, indi l'RG FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yaka.
4: Bokki julit yi fi tew yep no ngi len di nuyu te di len ziarra bu baax di ñaanal cheikh mohammed elil muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wërel ko waye di ñaanal bu baax
2: jantibe fm ci ñere fm
4: serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke madina mom cheikh mohammed el mustafa mi fi nekkal cheikh mohammed el mustafa yalla yagal ko fi te wërel ko lol ba yeneem ci liggéey cheikh mahmoud el mustafa bi mu def ko lim ko bëgg ci bakki khadimu rasoul waye no ngi nuyu bu baax jëm ju sel ji tok ci sunu jataay bu am solo bi tok ci barab bu am solo bi ya musul maab muy serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ibn cheikh mahmoud el mustafa serigne bi no ngi lay nuyu te di la ziyara bu baax waye di la ñaanal nga yagg fi te wër di la ñaanal nga yegg te yeggalenu te lepp sonn ci barke khadimu rasul di ñaanal mbolo mi seen yene ci serign bi ak yene serign bi lepp yalna deppo niko serign tuba begge ak niko serign bi begge xam ngeen ne serign bi bayyi xel bu bayyi xel seen jotaay bu am solo bi di wa mafatihul bishri motax mbolé wa daayira ma mo noré ni di ay talibam ñi ci ëpp ñi ci taxay bi baye may ni bakku ci mafatihul bishri sëñ ko tuddé ci macc ma honoré ni dama na yobali ñepp mag ñepp nga ni tok sëriñ bi nak xolam sedd na bu baax ndax dëkk bi da ci am responsabilité bo xamné do responsabilité bu ndaw tay doon bu wayef ndax doné mag nga la so tuddé sëñ aliou tuddu sëñ amadou mbacké tindo di nga xamné luñ fi bayyi cheikh mahamoudou mustapha ko mom alal cheikh mahamoudou mustapha nak kum tabbi ci say loxo nga xamne responsabilité tabbi nek say loxo lolo tax bi liggey bi yexé ci mom señ bi def na ci lu man ak lu meul masjid bi señ bi musta laaj ben ed musta laaj ben social musta laaj ben talibem musta taw ci ben buntu kilifa diko laaj lu ci masjid bi mo jaay ay kërëm jaay ay biyam jaay mbolem lu mu gëna bëgg daf ko ci ngir liggéey ci Cheikh Mamadou Moustapha Mam ak wayjuriya ba masjid bi mel ni dana ko ñew ku ñew tindo di di nga xamne señ bi ciofut dekk bi te liko fi mang li fi mang ñu bayyi won yokko nako bam ne gañ ku fi ñew di nga xamne yoon wi fi nek ak yoon fi nekkon bokku ñu te yoon señ bi degg na ci lu ne waye mu am pass passu xamne dekk bi dekk ko Cheikh Moustapha te lim fi bëgg muy bëgg ko Cheikh Moustapha ak bëggam lepp dina am ni mu jëlé souci ak sous ni mu nexé ak ñen ñi niñ ko bëggé niñ ko fonké señ bi man ko daggal ño xamné ni ci ëpp jëbulu ci mom dañ ko sopp ngir señ Touba rek loolu ñukoy def bari waye xam na ñepp njabaru señ Touba lañu té xam na ñi nekk ci biir dëkk bi té na ci ay xarxat té na ci ay jafé jafé su leen dimbali wut yeesi man na metti té su boba dina ci am responsabilité mu wut fa mamam Cheikh Mamadou Moustapha waye wut fa way juriya jox ñu bari ay jooni jooni nit mu joxal ay dëkk way ñu dëkk ba tay ñu bari sax jaxla dañ loolu rek joron na ñun ñepp ñu wut benn journée spéciale bo xamne dañ ciy sante serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ndax maté da ko tejar nako ndax ku la gënné ku la wutal kër mom di dëkk way jox la ko mo la gënné ci ay cioro mom mo la gënné ci ay cioro ndax aduna mom ku fi amul kër gënna ko ci ay cioro té ñu am ay seen kër bop ñepp xam nañ li ñuy dund légui ak lañu dund bokku lolu señ bi def nako ta sous ñu bari suñ ko amé dañuy xaar mu jar ay milliards rek ñu man ko jaay señ bi defut lolu kon señ bi ku bari yermandele ci julit ñi waye ku bari yermane ci talibi señ Touba yi la li ngeen def nak ñun ñi nga xamne ñoy wa mañ mo xono reñu suñ xol sétna ci ndax ñun ño jeblu ci mom mu doynu aduna ak alakhirat ñu ko xolé Cheikh Mamadou Moustapha diko xolé way duriya kon ku ko sopp ba taxawal ko daayira bu toll ni di saytu dekk bi ci walu set setal waye di taxaw dekk bi ci walu daayira di jang alquran ak qasaa'i di def ay salatu ala nabi diko ñaanal yalla guddal fana beere ay ciira mel na ne maj mo no reeni national ak international bi yepp goko defal lolo ñun bekk nañ ci lool ta suñu xol sedd na ci señ mi ne kuko japp nu japp la kuko xol ñaari bet nu xol la ñaari bet waye kuko jox dal kuko jox ñu jox la ndax mom dafa mat seuk al ihsanul kamil la nit ku tranchant la ku mat seuk la ni ngi ko def nak nun neex nañu te am nañ ci mbekté bu baax señ bi dal lim bëgg moy dekk bi alalé mag ñala dafa tabbi ci ay loxom rek moy kepp ko fi nek nga fexé ba wangar dekk bi warma yi nga xamni mom la Seydou Touba bëgg mbolem dekk yi mu sant ak dekk yi jabota mi sant ni mu mel mu melni ku fi nek nga dundé nonu moy nga ragal yalla di jaamu yalla tay liggéey ta baña dugg ci lenn lu leunt wala lu leeru wala nga fi jaay lo xamne depp wut ak bëgg ko señ bi wala nga dikoy def ku ma fi def nak lu mu yag yag yag jamono dana la massa dana la massa dana la massa wané su baba nga am gatch am kers señ bi dafa mag bi dekk bi nek dekk bu jaamu yalla daamu kayu yalla nek dekk bu ñuy jàngalé alquran nek dekk bu ñuy jàngé khasaay nek dekk bu ñuy maslahé ak bu ñuy dimbalé ay nit loolu la señ bi bëgg ci dekk bi kon ni ngeen def takoto nek wenn say fexé ba boole seen bop di liggéel señ Touba ta jaaré ko ci mom loolu xol yépp sétan nañ ci kon señ bi sant na leen bu baax na ngeen gor gor bu baax ta takoto ta nek wenn say ta baña distingué wu moy baña xajaliko te fexé ba bokk ay xalat ta xalat yépp deppok li señ Touba bëgg ci dekk bi na señ bi li señ Touba bëgg ci dekk la bëgg amna mbokk mu ko wax legi señ bi kenn ku nek xam na ni amul jot waye am yitté ci nit motax kenn do xam ak am jotam wala ak ñak jotam dafa am yitté ci nit señ bi dafa fonku nit señ bi dafa bëgg nit te dafa bëgg nitam te dafa bëgg wayam xamé wut ku suppu jëbul ci mom ak ku jëbul ci mom do na tan bëgg señ Touba rek ndax loolu moy responsabilité kon nak loolu nañ ci gor gor lu bu baax te gëna jappanté te gëna fonku dekk bi ndax dekk bi alalé mag ñala fu señ Touba joxé ndigal Cheikh Mamadou Moustapha mu sant ko loolu war nañu xamne du lu ndaw loolu kon ku yalla may nga am tawfiix am fa ñent borno war nga xamne yaa ngi ci gën digalul señ Touba loolu nak gor gor rek mo ci wara toftalu mu melni jëm ji tok ci côté ndayoru señ bi señ Modou Abdoulaye Mbacké la mom Alhaji Mam Thierno Mbacké mom daru marnan di nit ku bax di sëcc Cheikh Mohamed El Moustapha yaakaar na kenn ku nekk xam na wa Darul Muhti ni ñu dem ak Cheikh Mohamed El Moustapha kenn ku nekk xam na Serigne Cheikh mi ñi tok ni mu demé ak wa Darul Muhti ci ak jaxaso bu rafet waye ci ak benno waye ci ak deggo amut leen lu señ bi di def ta do ci gis njabotok Mam Thierno bi lolu nak day wone ne señ bi dafa bokke fepp do nit ko xamne wax deug yalla

ak dila nemeku lola kep ko xamne sunu borom dogal na nga koy am war nga dole sante sa borom tabaaraku ta'ala ndax kat bokku na ci li nga xamanteni mom la doomu adama gëna bëgg wala mom la doomu adama wara gëna jariño moy ki nga xamanteni sa boko xolé sa xel delu ci sunu borom tabaaraku ta'ala ndax ni jamono mel ak ni jamono soppé ko waye ñuy sante yalla bax di safo jëm ju bax ji nga xamanteni li serigne touba doon wax ne al haqq sabitun wa ammal batin wa in ala fasayikhun wa safilu ci lor rek lay dund moy deug mom sa su nek ci lay dox di ta jëm ndax deug moy li nga xamanteni moy jëm ca kaw te du don tabax buy mab mukk te ak neen ak tiaxan don te kawena serigne touba neena da fay daanu di jëm suuf ba ken dootuko gis kon nak alhamdulillahi rabbil alamin bañu sunu borom boole kilifa go xamé sa boko xolé sa xel dem ci sunu borom tabaraka taala kon mbake yalla ni sunu borom bayil sunu kanami ñongi tu baxna xamna waxtu xamna sori te xamnañ ne kilifa gi fi mu togo ñun ni bari waana ay jotaay yo xamanteni ñokay xaar ci yenen amana ni nga xamanteni non lañ ko soxla ni le ko ñenen di soxla ci nonu motax faaw jotaay bi mom dañ kay teunk ci digënté bu gatt muy ñaari jotaay yi nga xamanteni ño fi jota dajé muy ñi nga xamanteni ño organiser bis bi tay di ay soxna yo xamanteni ay jambar lañ wala ay jambari fak teud lañ ci dekk bu sel bi do xosnuma ab tindodi moy soxna yi nga xamanteni yalla dogal lu ñoy dajé di défar dekk bi diko sétal di génné senu ñaq di def ci yoonu sëriñ bi ci njital ki nga xamé moy soxna Alima Kobar yaakarna ané bi di ñettelu ané bo xamanteni ñong koy def ci bañ ko commencé ba légui wayé yëmuñu ci nekk di def ay bis wayé dañoo jital ci ñom li nga xamanteni moy défar dekk bi ak setal dekk bi te yonntu bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone hubbul watani minal imani da ne beug sam rew da bok ci gem yalla waye gem yalla gogou ak beug sam rew gogou ñom dañ cey commencer te ci lool rek lañ yam ndax beug sam rew wessut dekk bi nga nek nga xamne da bok ci dekk yi nga xamanteni da bok ci dekk yi gëna islamo say bu nek yëm wala ngay fexé ak xalaat lo xamanteni day ñongal dekk bobu nona te li ni bok na ci firnde len ci loluma tuddu benen ba sa top muy layyidu bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne an nasafatu min al iman batay moy set da bok ci gem yalla te ñom ñi kat fexé nañ ba sak ben bis bo xamne fexé nañ ba sa bu joté danañ dajé genn seeni kër genné seeni balé ak lañ mëna sétalé balé li nga xamanteni mo wër koñ bi wala balé li nga xamanteni mo wër dëkk bi lepp ba sa bo ñëwé ci pench bi di nga xamne fi ni amna ñu fi nek di doxal lola kon lola firnde la ci bëgg sam rew wala firnde la ci set gogou bok ci gëm yalla waye ñu fexé tamit ñom faaso nek ño xamanteni dañu fexé ba mbolém ñi nga xamé ño nek ci dëkk bi ta doon ay soxna ñu bolé len ci genn boom waye boom gañu len bolé tamit di boom go xamné siratul huda la moy la alquran waxon na wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu moy ñu japp ci boom gi nga xamanteni moy boom ak yalla gi ta baña tagalo lolé nak limay bëgg wax firndel ci moy kenn ku nek wala ñu nek ci ab dekk buñ faaso won ci ne ñun kat dekk bi ñu nek mbolém jigen gu fi nek bo amé ak sa morom wala bo amé ak sa moromu jigen ay jafé jafé muy problème bu ngeen xulo da ngeen fay nangam bu ngeen xexé da ngeen fay nangam te dañ leena acc ba amana mbolém kuy xulo dang koy neub ci suuf do ba kenn dekkou yaakar na lolo bu ñepp melon non kenn du xulo kenn té ñom fexé nañ ba nek ci lolu fexé nañ ba tamit lepp luñu def lu nek dañ manko am ci pass pass bu tollé mbolém ci ñinga xamné ñoo bokku ci lolu duñ xëtt sarté ya kon ñoo ngi leen di déllo ak sante ak sargal ku sante nit ñi do sante suñu borom té nit ñi ku leen sante da nga leena defal waye serigne cheikh mbacké mi buñ ko santé dañoo wacc ndax nak waxon na ko ci jamono bu yagg dina ci ñew ci kanam nit ñi nek fi kenn ku ne ci ñun bayi nga sa soufus mam yaatuna lol nga ñew fi ci soufus mamam te ba nga ñewé laaju la ci fukki deram mu yaatal la lola may la kër nga dëkk teggula ci benn sartu lulul nga jup te jubal benen ba sa top moy xam ngeen ne dëkk bi bañ fi tuxusi xamoon nañ ne lu xawona doy war la ci walum ndox te jamono juñu tollu japp naana bokk na ci ñi ëpp ndox ci dëkk bi muy Touba Mbacké gi bañ fi tuxusi melon na nu xawona doy war waye mom de ci ay waxam lam daan wax neena la Cheikh Mourou Moussa waxon buñ ci yakamti dara ndax lepp dina ñew te japp naana lola tay la ci ëpp wala la ci gëna fess man nañu wax

0: gis nañ ko. Kon serigne bi ñoo ngi lay sant bu baaxa baaxa baax di la xamal ne ñun de suñu yéene ak suñu bëgg bëgg mooy lépp loo xam ne digal nga ñu ko ñu nekk ca comme niñ ca war a nekkee. Lépp loo xam ne jàpp nañ ne say tere la ñoo ngi ñaan yàlla boo ñu ci gis, ndax kat liggéeyal sëñ Touba ñaar yi rek la yàlla bëgg nga di ko def comme ni mu ko war a defee, la yàlla tere nga bañ cee def dara. Kon sëriñ bi sant nañ la bu baax a baax a baax a baax di la xamal ne ñun de ay way ndong lañ nekk ci sa ginnaaw muy soxna yi ak góor yàlla yi. Te lii may wax ni tamit kàddu yu soxna yi la yoo xamante ni ñoom ñoo ko yëkkati dénk mu ko, di la xamal ne ñoom de seen yéene mooy lépp loo xamante ni bëng ko ñoom nañ ko yëg. Ci kàttu nag borom bi tabaraka taala bu dee lu ñu war a wax danañ ko waxi, bu dee lu ñu war a defi danañ ko defi. Kon xam naa insha allahu rabbi yeneen kàddu yi nga xam ne moo ci war a dox bu soobee yàlla danañ ko leeral. Waaye di fàttaliku ak a ñaanal ñaar ñi nga xam ne war nañ leen rendre hommage ci bis bii, muy ñu amoon pas-pas amoon yéene ci bis bi, muy soxna Yacine Niang ak soxna Ndeyloo. Geneen kàddu ga ci topp mooy daaira bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sunu kanam, muy daaira Mafatihul Bisri soppee Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou. Yaakaar naa sànq rek maa ngi koy wax jërëjëf, ma ne ko alhamdulilah lii ak cant la, ndax keroog bi yàlla dogal ñu njëkk a ziara seen daaira bi. Yaakaar naa li may wax ay at yu baree bare la ci ginnaaw, yàlla dogal ne sama jëmm ju xeebu ji yaakaar naa àndoon naa ñoom ñëw ci kanamu Serigne bi. Te boobu ba léegi bàyyi wuñ ci dara loo xamante ni doxal liggéey bi la ci njiital Serigne Mame Ngounda Faye. Ñoom itam ñuy indi seen njëbbal tey ci bis bi. Kon bismillah dañu jox kàddu gi Serigne Mame Ngounda Faye.
1: Mbokk yi ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Di nuyu bu baax mboolem ñi teew ci jataay bii di ci jiital Serigne Cheikh Mbacke mii toog ñu janoog moom, moom Seydina Aliou Mbacke, moom Cheikh Mohamadul Mustapha Mbacke, moom Khadim Rasulillahi Yakaari Jamni. Mbacke ñu ngi door sunu nuyoo ci yow, di def kàddu cant ci yow, di cant goo xam ne ñu ngi ko ànd ak mbooloo ma Fatihul Bisri, muy daaira boo xam ne dañoo dëkk si ak yow. Ñu xool xam ne ànd munta ñàkk, ànd na ci nii rek mba ànd nekk ci nee. Ànd yëpp nag ànd jëm ci Serigne Touba rek moo gën. Ñu xam ne ànd jëm ci Serigne Touba ci mag ñi nga xam ne ci njabootu Serigne Touba la ñu mën cee tudd Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gende Fadma dafa xaloon yoonu daaira, muy yoon woo xam ne lamboo naa njariñ yu bëri. Biñ ñu dajee ba waxtaan ñu xam ne nañu tënku ci daaira fasiyéene koo ànd ak Serigne bi. Daaira boobee 2016 lañ ko tàmbali woon ak Korite waxtaan ci. Boobee ba léegi ñu ngi ànd liggéey bi. Ñun ñu dëkk ci gox bu ma Fatihul Bisri biñ ñu dëëloon kenn ku ne ci ñun amee la cant gu rëy, cant gu bëri, cant gu yaatu, ndax cant gi ngir yàlla rek la war a doon wala ngir yi la. Ngir yàlla ji am na ba mat sëkk jéego yu ñu ñëw di la fekk te yàgg koo ñëw yàlla na gën a yàgg, ngir yàlla lañ ko tàmbalee. Ngir yàlla ji ne mooy njariñ loonu jariñ, muy njariñ yu bëree bëri yoo xam ne kenn ku ne ci ñun ñi war na la ci amal cant gu rëy. Cant yooyu la ñu boole di ñaan Mbacke yàlla na gën a yàgg ci ñun, yàlla na gën a yàgg ci sunu kanam, ñu yàgg ñëw jéego yi di la fekk. Muy daaira boo xam ne bi ñu ko tàmbalee suñu Baye Mbaye Gueye mi nga xam ne da nga koo jox ponk dëkk bi mu di ko doxal ba muy saytu ba agsi ci ñun, fekk waxtaan bu ñu doon def ak moom mu ne seen daaira bii kat dama koy ànd ak yéen, ndax Serigne Cheikh Mbacke ku koy sopp man mii ngay dimbali. Man kenn du ma nangu kenn gën maa sopp Serigne bi. Ana nu ngeen def ci yoon wi ñu leeraku ko mu daal di koy tàbbal ca sens ànd ak ñun liggéey bi. Boobee ba léegi mi ngi ko ànd ak ñun, ñu ngi ko ciy sant di ñaan ànd bi gën a yàgg ci barkeb Serigne Touba. Di la wax Mbacke, sa soppe yaa ngi nii, sa taalibe yaa ngi nii, sa dong yaa ngi nii, sa dëkkandoo yaa ngi nii, muy gor yàlla yi toog di ndong ci yow ak mboolem soxna yi nga xam ne ay waajur la ngi ci, suñuy soxnaa nga ci, suñu rakk ci ne ci suñu jarbaat, ñëpp ñi nga lay sant di ñaan togaay bii ñu ànd ak yow yàlla na yàgg. Sa taxawaa ci dëkk bi ñëpp xam nañu ko, ñëpp naw nañ la ci, ñëpp sant la ci. Way wii doon jib léegi ci Cheikh Moustapha buñ ko defoon ni bugg muñ la ci solom jot la sëkk benn du la ci manqué. Way wi ñu doon def ci Cheikh Moustapha, mboolem ñi dégg way wi te xam sa jëmm ji, xam sa jëf yi, mën noo waar ci baaxu Serigne Touba gi ne buñ ko defoon ni bugg muñ la ci solom jot la sëkk benn du la ci manqué. Kon la Serigne Touba ñaanoon ci sët yi jot nga ci sa wàll ba mat sëkk, jàppoo ne sant sant wi rek la ci boole, da ngaa xam ne jëf da cee bokk nga jëf jëf ju mat ju rëy. ligueyep juma ji ci sunu wér rek doyon na ci xal wu mag wi ji gutuba ak ci fitti doyon na ci mbollem nak luy tax dekk bi gëna ñong ci nekkine mbacke baye wo ci dara kon sa and ak ñun yalla yag ñu la ñaan ci barke serigne touba ñu yag ci kon ma ngi sante ñep di nuy ñep di wax ne serigne bi dal ñi ngi fassiyene and ak yow and wi nga bëgg and ak ñun muy and talibé and tégu ci yoon mi ñu wara jaar comme niko suñu jëwreñ ji wacc ka doom waxe lo digi la ñu and ko ak yow lepp bu loy téré yalla buñ ci jëm ba nga duñ ci gis ci barke serigne touba
3: wa ñu sanni ci ay cadeau yu ndaw yu bari wu rek ci daayira bi tay seigne gonda jité ko and ko ak nit ñi tay daayira bi man mi dama ci bok demi sét bi ñen joxe kër yi ak légui ñom biñ ñëwé dëkk ci ci lañu créé won daayira bi biñ mako waxé man leen daayira bu buñu tuddé Serigne Cheikh wala muy ay soppé Serigne Cheikh duma ci barkel dama ci bok ni ñi téggé lay téggé buñu woté dañ ma ci laaj ay xalaat wala ñoo ñëw dañ may wax dañ may ñëw waye ko gis ki doon wax ni légui soko fekké won bañ koy jox kër ya ak gis ko ni tay tek tek suñu borom yi ñëw ci mom da doon liggé nek ci daara ba ñëw fi ci kër gi ci la ko yi dabé waye ki ko gis xamni yaroon nañ ko ci yaro l'islam ñoko fa fekk ci bay Moustapha Diop dooma ngi ni tok mom moy délégué de quartier ba fa togaay bi dafa yagg ci mom mu bayyi fi doom ni bu ngi nañ ko nuyul serigne bi kon cadeau yoy rek la leen bëggone yëgal ci daayira bi bari nañu nak ci dëkk bi daayira yëpp kenn ku ne amna yene ñëw ci serigne bi siyaré ko nuyu ko gis ko ñoomit ñi ngi ci ñeneen daayira yi ñi ngi ci waye ñoom ñi dañ ko yamali wu nak dara nak ñeneen daayira yi yamali wuñu leen nak dara ci lool jotaay yi nga xamni mom lañ bëggoon di jakkarlok serigne bi te serigne bi nek ci ay xarsa lélé mu gennu tukki lélé mu nek fenen waye ku na xamna ni serigne bi bu sañoon ni ngeen ñëwé di ko soxla nonu la leen soxla ngeen di waxtaan kon ñi ngi jox serigne Omar mu agalé
4: mbokki julliti mbokki talibé ñi ngi leen nuyu nuyo bu joggé ci mbokki jullit dem ci mbokki jullitam muy nuyo bu l'islam nuyo bu yew muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ngir jëmi señ borom tabaaraku wa ta'ala ak rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam ak cheikh ahmadou bamba khadim rasul mi waral jotaay bi ñi ngi nuyu bu baaxa baax cheikh ahmadou mbacke mi tew ci jotaay bi tay jéggalu kaddu yi nga xamanteni ñing koy yëkëti ci kawam ak togaay bu yagg bi ñukoy massaw diko ñaanal yalla defal ko tawfiix ak tayjir yalla yagal ko fi defal ko wër ak wërle ba yeenam ci liggéeyal Serigne Touba mu éggalé ko nim te and ko ak mom ñi ngi siyaré bu baax mbolo mi fi tew di siyaré suñu bay mbay mi nga xamanteni mo wacce kaddo ni mako waxé non rek la démé 2016 ba légui mi ngi and ak ñun té am ci yitté lool nak té momit liggéeyal sëriñ bi rek ñor ko motax ñun fuñu gesso ñi mi ngi ci suñu ginaaw kon lool rek moona war té sëriñ bi liggéeyal ko rek moy li nga xamanteni moy li ñu waré biñ ñëwé xamni sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi mo fi sëriñ Touba kon lan lan def lul mëna liggéeyal sëriñ Touba kon nan and ak mom liggéeyal sëriñ Touba ndax gis nañ ni mom tank yi mu jaar bu fekkene serigne touba da ñewat bu sansé aw doxina kon lolu moy li nga xamanteni ku nekk ci tindodi rek tank yoy ci nga wara jaar kon serigne bi say soppé ngi ni serigne bi ñu lay bégué ngi ni serigne bi gox ba nu nekk ñu la fay titéro ngi ni de and ak yow lepp lo xamanteni rek liggéey la bo xamanteni serigne touba ñu and ci ak yow lepp lo xamanteni lu ñu téré la nak buñu ja gis lepp lo xamanteni serigne touba rek la ñi ngi déglu sa ndigal té ci lool lan la xam liggéeyal serigne touba sa liggéey
5: jëm ci
4: bëf ko xol dang koy gis ku deglu dang ko deg ku lamb da nga daj ku lamb da nga daj ku xol da nga gis ku deglu da nga deg kon mbake yalla nga fi yag te wer tan and ko ak yow soxna ya nga ne and ak suni wajur ak suni soxna ak suni dom lepp ligeyal serigne touba rek fi ku fi tew rek sa dom mang ci daayra ba sa soxna ngi daayra ba sa wajur ngi daayra ba kenn amu ci tay goudé ak beccaga ci yam aaju ba ju ñew da nan lal basan yi def ay sikrola def salatu ala nabi jang fa khasaay ñaanal fa way dawlu yi ñaanal la nga yag ci suñ karam aaju ma ju ñew da nan ko def aaju ma fuñ téwé rek suñ xel muñ ta jog ci yow ndax ñun yow lañuy bégué sop nañ la te serigne touba rek tax and na nok yow te serigne touba rek tax ndax li serigne touba santane ci dekk bi ci lol nga tek tankam kon talibé nan lañ wara def and ak serigne bi ci lim bëgg ndax dekkam bi de lepp lo xamanteni ni ab quartier amna ko yeneem ci ñun ñun xam nañ ko bu baax ak fim tollu ci ñun serigne bi suñ xol toy na ndax begguñ lay bëggé fuñ jakarlo yow duñ mëna wax ndax xol yi toy kon mbacké ñing lay ñaanal wër ak yag ta nga ñaanal nuko nak ñaanal soxna ye xamni moy suñu wajur nga ñaanal leen ba yéene jinn am ñom ndax ni ñu ande ak ñun aljiba ju ñew non lañ koy ande ak ñun kon na nga leen di ñaanal ban gëna am kartan am wër am xéewal yu ñi def ci yoonu serigne touba yi ndax lool rek ab talibé dafa wara am xéewal ndax yéene am nañ ko waye yéene ji xéewal gi buy ñew rek liñ bëgg lepp da nañ ko am ndax am nañ yéene suñu yéene fi la toll waye liñ yéene ci yow mo raw liñ lay indil ndax sopu goñ la sopu rek
0: kon su ko defé dañ leen di indil dañuy indi cadeau yi ñu daal koy jox señ bi

0: jital na
1: allergie febar
2: biñi ndaw nek ci daara alquran neena daara ja metti lol waye neena ndekete neena kilay jangal jafé jafé yoyu neena dala yene rek nga mokal alquran neena nak jamono nak soppiko na legi neena dafa am kuko massa 10 neko neko ay domam de dañ ko jaaxal lol señ bi neko fexel bañu rus la ta ben yarit bum dal ci sen jëmmu ya neena bam deme ba delu ci mune señ bi lang ma waxon de neena lolo amna de ci amin wu rafet la am neena kon nak adina dañ koy baye xel neena kon nak neena kon dal mi ngi bëgg guddii neena dal mi ngi leni gëna xamal ne magal gi muy wax neena dal mom mi yitel nako lol ndax day magal go xamne ci la señ touba wuy ci boromam subhanahu wa ta'ala ñu indi ko ci dekk bimu gënon na bëgg di touba al mahrus neena lim liggey ci aduna yeb neena bo demé bar sax neena yaakar na fofu lañ la ko wara fayé neena ginaaw bimu fayiko ci aduna ci daraja ci top yalla ci yar doomu adama yi neena ci tegg len siratal mustaqim neena muy maqama mu reey neena la desfa neena di lu reey nak neena nga xamne ñepp xagn nañ ci neena mu tudde ngiram mi muridullah neena bayiwul kenn ñepp la ci boole neena ñepp la ci boole muridullah ku nama dem fi boromam rek neena lol nak neena lol nak day philosophie bo xamne neena lol mom yombul ci aduna neena tayit neena dekkando gi ni neena dañoo wax ne jarun qaribun afdalu min akhil ba'i neena sa dekkando dal neena lu xew dal mo fay dekk neena dafa melne dekkando jo xamne dala jox xolam nga jox ko sa xol neena dekkando jo xamne dala jox xolam nga jox ko sa xol neena mo gën neena mo gën mbokk mi nga xamne khalatul jeme fofu neena ta lolu lu wer la neena kon nak sen dekkando gi ngeen dekk ko neena yalla na fi lolu sax ci daraje khadimul mustafa neena ta ku ngeen gisati ci kilifa na ngeen ko magal neena mandu lu baxa bax la neena lim non wax legi neena da ngay wax sa wax neena melni ni mu len di waxe rek neena wax ay baat yu tegal lola neena ay baat yu tegal lola neena bu ko defé ñu rabb baat ya nga xamne ñu rabb ko dajale ko neena fexé ba wax lola ci lo waxul neena wala ñu méré la sosal la lo defut neena lool nak yalla na ci yalla musal neena kon nak legi neena ginaaw li nak dañ koy woné muy royu kay té niñ bokké fi neena kenn ku nek na fonku ligéem ndax nak ligéy nak moy indi teranga ndax neena nak teranga ju andul ligéy neena gënul de aljana ju andul ak jaamu yalla neena aljana ji ju andul ak jaamu yalla neena lolou mom amul fenn neena kon nak neena jamono yengutu dal yengutu la yengutu na lol neena dal tol nañ ci heure bu doy war neena togn gi barina tiacc gi barina di wax lu amut barina waye ñun dal nañ fexé ba dajolo ñun dal yenen te jam kenn ku nekk ci ñun la nga yene ci wuyu ci sa bop yene lu ko upp sa morom neena ñuy dajalo nak di waxtaan

0: ndax ñaka waxtan day indi rero day indi feewelo neena kon nak
1: nañ ci sax
0: neena lolu nañ ci sax neena suñ ko defé rek
1: dañ mucc de
0: neena buñ ko defé dañ mucc de neena mucc nak mom fofu la nek neena kon nak yalla nañu yalla dimbali ba dekk bi ni ko cheikh mahamoudoul mustapha mbacke beugé won mu améni ko cheikh mahamoudoul mustapha mbacke neena masna wax ne dekk bi day xawna doy war de waye dina mel dina massa mel ne ndar
2: cheikh fm
0: ci wax ci jamono bako cheikh mahamoudoul mustapha wax lolo yagna neena nak yakarna ne fi ne ni amul lu am ndar te amu fi te neena li ñew neena yene nañ nak wa ndar jamm ndax la neena waxen la won rek ndax jamono mo tollu fofu ndar amone evolution bu toll non rek waye neena limu yene
1: am fi
0: mu am lo xamne ci natange ci ay jumtukay ci yombalal ci lomul fenn
1: noko wax
0: te neena moko wax te neena lol mom bakkanam la ci tek té néna lol mo lal yénem néna réw mi itam ñu fonk réw mi bu baax
1: kenn amul lu wéssu sam réw
0: néna kenn amul lu wéssu réw mi néna ñi ñu jité nañ ñen yéna jam
1: kum ci mëna doon
0: néna kum ci mëna doon rek néna nak ca kay rafétal ñu yéna len jam ndax ñom kat ñoo mëna réb ñoo mëna yobbu réw mi ci développement
1: Sénégal touti
0: na néna Sénégal dëkk bu touti la
1: amna lepp
0: waye néna amna lepp
1: damay fatali
0: néna mom daf koy fatali yonentibi sallallahu alayhi wasallam
1: bimu nekké makka
0: néna bimu nekké makka
1: ay xéer rek fa
0: né néna ay xéer rek fa né kon néna fi itam néna ko la won amna essence
1: amna
0: jircon
1: amna gaz
0: néna lolu kon doko gëm dé néna yonentiba ba nek makka
1: am lola
0: neena am lola
1: ci petrol
0: ci petrol
1: daniki ben deuk am
0: neena lo xamne danaka ben deuk amuko khadimam mi deukam bi mu deuk
3: momitam ci ñar fm
0: amna lo xamne aduna ñiko fi am bari wut neena kon nak neena sopemba dako roy ci fann yeb ba yalla
1: mingale
0: ba yalla mingale lamu dan naw ci muhammadu rasulullah mu defal ko khadimusul fi ci touba neena kon dal ye ay kaddom dal moy ne ñepp yenen ta jamm neena ko deg ci mom dara neena jeru dal di gem de neena dal li gën dal te gën moy ñun ñepp na yenen ta jamm neena am rew neena suñu ko bokke neena ñepp nekki mbokk neena ko mere tay ji neena bo laaje ba laaj rek du ñak fu ngeen dajé ci ak mbokk neena ko nak aduna jarul khulo jarul xex neena dal li ngora dal neena nañu fexé ba suñu rew mi naat te neena li naatal am rew dal neena du ay wax yu nekut neena du ak tayel du tedd muy dox du tok muy dox neena dañuy laxasaayu kenn ku nek japp ci neena nak ku ñepp tafli nak nga toy neena nak ñu fexé ba natal rew mi ndax neena generation bi ñew ñu jangal leen ko neena su boba Sénégal dana mana raw ci afrique ndax neena nak wax deug yalla yar baangi fi xam xam bi mi ngi fi do len seuk neena gono yi ñoo fi upp neena suñ gor gor lo dal ta neena waxtu wu nek ñuy bañe deglu lu ñaaw neena nim koy faral di waxe
2: cheikh fm
0: neena muy ñent yef yoy muy faral di wax ta neena lolu mom du ci tayé di wax mukk neena da ngay deg nit rek te neena neew na nang koy degge
1: mu rafet
0: ñaaw lañ la koy degge ñu ñaawa ñaaw lañ lay dëkkale nit ki neena su ko defé nak lañ lay wax ci lu mom ci lu ñaaw lepp nga gëm ko neena fekk loola dara amu ci neena boba yaangi ci ak reer neena wala nga fekk ko xamne neena fam tollu ci sa xol rek fang koy atté do ci sax yalla mi la sak neena ta ginnaw alal ak daraja dafa xew neena rew mi ciow lepp daraja ak alal dong la kesse ta neena lolu neena ci lolu ci jiro lañuy yobbu neena jiro ak buxante rek ci lañuy yobbu ak buxante neena jiro ak buxante nak neena xam ngeen ne digeunte bu am jamm dana fa yeex am neena lol nak ñun nañ fexé ba dindu ko ci suñu jëm ak ci suñu xol neena kon nak neena la ci def dal moy fenen kum mana don neena lum la ëppalé neena lum tuuti tuuti nga iñané ko neena ci lol neena lol nak fum nek neena lola fofa nak lu fum nek lu jeufi mak nya bax dana ñew xeyna waye neena lola da koy yeexal neena kon nak neena lol lepp lu ci ne dañuy rafetal njortuy neena kula tegal lolou nga bañ ko gëm di rafet njort ci nit diko yene lu bax neena lal mi ngi sant ñep ñu yag fe dajé yalla defal no ay xéewal néna té serigne cheikh mbacké mom serigne saliw mi fi joggé don nit ku bax yalla nako yalla yégué ci aljana yégué na kawé néna soxna serigne talalo mi nelaw yalla nako yalla yërem té djéggal ko tabal ko aljana ak niko jitu ñepp ci fan yi nak neena fan yi xam nga ne tang na lol neena soxna jobbe itam ñing koy jaale yalla xare ko aljanna moko ndan wax soxna xaar ciam mom tam ku xeron la ci liggey bi ta bax lol la wata liggey bi señtu baabi ñom itam ñing koy fatali ko ta diko ñaanal neena kon nak neena mi ngi sant dal gor jigen mak ak ndaw
3: Tenier FM 88.6
0: neena dal mi ngi sant ñi nga xamne ño sos li ñu gën ko yaatal neena ndax waxtaan yu melni day bennale ay nit neena day tade indi nataage ndax mbolo moy jam mbolom jam moy indi doole neena mbolo mu bax mo indi doole neena kon nak neena mi ngi ñaan ci daraje cheikhul khadim yalla maynu wer maynu kattan maynu wërseuk maynu daraja maynu doole ta maynanu bëggante maynanu bëggante ci suñu biir bëggana mëna and liggéey mëna jaamu yalla ta xamne mo tax nu indi fi ñu indi ñu fi ci suuf neena ta top ndigalul señ touba yi ak ndigalul señ muntaha yi neena kenn ku nekk ci ñun sa señ ñi ngi koy sant bu baax diko gëreem di len xamal ne neena lepp dal señ touba la neena baax lool ci baax ci nit ñi baax ci ñepp neena señ saliw wit non la melone neena fam tagon jëmam ji mom señ saliw neena japp na mom mi japp na ne mok cheikh abdoulaye fiñ ko tagon neena bindef du tu ko fa tek neena ñoo ñu dañu amon koolte ci mom neena xana señ muntaha mi fi nek ak señ cili muhtar ak señ alhaji bare fadil neena fan yele rek neena leg mu mat at neena señ muntaha daf ko yonne aw fas neena fan yi nak gis na cheikh mahamoudou muntaha mune ko mbaay yaa ngi koy liggéeyloo sëñ Moustapha moo ko laaj loolu. Nee na booba nag sëñ Moustapha Alakaram xaritam wala rem nee na mi ngi toog. Sëñ Cheikh Tonto sëñ Moustapha ne ko ah mbakke loolu de moom ñemewuma ko.
4: Jantibe FM ci Cienir FM.
0: Nee na façon de moom taalube la. Nee na man mii taalube laa sëñ Cheikh moo tontu loolu sëñ Moustapha. Nee na mu ne ko nag ginnaaw ñaari taalube la yoo xam ne ci sa loxo la jógee. Nee na moom sëñ Cheikh ne ko loolu moom du ma ko ñemee sonal ngir sa jëm ndax yéene jëm ci yéene. Nee na kon nag mi ngi sant bu baax njabootu boppam gi. Nee na def na daara fii école boo xam ne. Nee na dana néew nag gis bu ni mel ci Sénégal.
2: Cienir FM.
0: Ndax nee na moom mii jaar na ci jàng. Waaye nag li ëpp ci njàng Sénégal yi dañu ne dañuy jàng loolu amul njëriñ. Ndax nee na méthode colonial yi nee na moo fi nekk ba nag a ni. Nee na jàng nga jëme ko fanweeri at. Nee na da nga nekk gone. Te gone mën a jëf. Nee na nga yàq léppam di ko jàngaloo kese rek. Te njàng mi gënoon mën a gaaw. Nee na ci kaw buñ ci defoon njàngale mu baax. Organiser ko. Nee na ci lay tanee. Nee na moom nag bii mu def. Nee na dana gaawal njàng mi. Nee na ab jaay moom du fi génne. Nee na tukku fi génne. Nee na di nga amee loo def. Ndax nee na loolu mu munta ñàkk. Nee na am na ci section boo xam ne. Nee na buñ jàngee ba am fu ñu àgg ci niveau. Dañ leen di jàngal. Ñu nekk ay conférencier. Ci langue yu bëree bëri. Nee na ci bitim réew. Ñu leen ciy toppatoo. Ñuy xamle Sëñ Touba. Nee na danañ fi jàngale ñoo xam ne. Ñuy jàng anglais. Arab ak làkk yi. Ngir mën a jaxasoog jamono jii di ñëw. Ndax loolu la laaj. Te nee na nag du tee. Du tee gouvernement bi reconnaître loolu. Nee na kon nag. Nee na corps de métier yëpp danañ ko ci def. Nee na danañ utteer. Jàngal ko ñi nga xam ne. Jàng nañu ba noppi te atme wuñu wala seen xel neexul. Nee na ñu yóbbu leen foofa jàngal leen métier. Nee na kon ñoo xam ne duñ taxawal. Nee na danañ fi indi mécanique. Nee na danañ fi formé danañ fi def formation mécanique.
1: École boobu nag moo ngi tudd Alamul Maarifa il l' univers du savoir. Booy dugg ci ndóot yi mooy ne sa càmmoñ. École bu mag la dana ci cour bu mag bëgg nañ faa def ay extension classe yu bëree bëri incha allah. Maa ngi ko teg nag ci loxol Amadou Mbacke sama doom Mohamed ma nga xam ne moo fi nekk di ma jàppale moom itam di sama doom di ko ci jàppale di ko taxawul ginnaawam. Ahmad nag mi ngi ciy def liggéey yu am solo incha allah mi ngi ciy def liggéey yu am solo.
0: Ndax nee na moom mi rek bi mu tuggee bu yàggul France nee na am na ñu ngi ci waxtaanal. Nee na ñenn ñi ay xaritam lañ. Nee na ñenn ñi ay tubaab lañ. Nee na am na ci koo xam ne. Nee na mas naa ñëw tundoo di gii. Nee na fekk booba mu jaar Daaru Naïm. Bëggoon projet Cheikh. Nee na Cheikh Mbacke Kébé mu baax moomee. Nee na tabakoon ci Njuga Kébé. Moom nee na moom la fi àndaloon. Nee na waaye nag bi ñuy wëree wër. Nee na moom mu ne suuf rek la fi gis. Mu ne ko ñun loolu la jam. Nee na mu ne ko. Mu ne na mu yónnee ci gëdd kër fii. Ñu utal ma fa aw wuy. Nee na mu wax ko ne ko kii de. Bari na vitamine la. Nee na biñ ko xoolee. Nee na parm lañ ko yóbbu ci Italie. Nee na gis sa machine bu ko mën a xolli. Nee na ma nga Thiès. Ñu koy jaay Amérique. Nee na muy loo xam ne foofa dafa manqué. Vitamine booba. Nee na xam nga loolu rek njariñ la. Nee na samp nañ ko ma nga ca wetu Thiès. néna amna lu melone ak yenen néna fi itam ci ndiso néna ba gën fi def garab yu bari taw wuté néna defon na fa tém néna pour badjalal ndox mi bayiko Touba ndax néna ndox mom dako wara yok néna motax war ko wañi motax mu bënn fa forasu bopam néna ci semaine bi néna bënnat na fa bu gëna bax néna kon lolu néna bëgg ndaw ñi ku mu jubu rek nga man fa liggéey am sa sutura néna daaru na nit lolu la fa bëgg néna dal nako ñepp ñaanal ci projet yoy nga xamné yéenam la ak mebetam yu mbëgg ngi lolu yépp su anto ndaw ñi mëna defi dara néna nak mu bëgg nak néna li ñuy wax néna bula safan ba bëggé wax dara dal néna ku ñuy wax kacior nak néna bula bëggé waxal dara mom néna wala muy ndil ab xibaar néna nang ko gëstu bu baaxa baax ndax dana day melni néna day melni amna kacior yo xamné
2: ñeñex fm
0: néna déggul lu nono néna jaral na len néna pass fi ba kuri koro wax ko rek del ci wat wala fi ba Dakar néna lool nak dara jëru néna kon nak nga dalal xel yi lu jafé
1: lool
0: néna té don lu bax mu jaral la sa bakkan ci tay ci selal ci djub ak ci djubal néna kon nak néna rew mi man na neex lol waye nak dajala ñent nit ci dajé ci kat dal mo jafé lol néna ndax lu ké wax rek kenen weddi ko néna wala néna bari na lu koy yaq
1: fiñi réunion
0: am ko am khalatam bu bokku ta khalat mbolo me te waxuko te buñu génné mu ne diw kat talim wax nangam néna koko mom ab togn kat la ab yak kat la néna tayit koko luko ca dalit mo togn bop wax deug yalla néna ñun ñep ben lañ néna kon nak mom mbir bi mo nekké non yalla nako yalla def saxal ko néna ba
4: jamti ba fam
0: néna ngeen yak ka nek ay royu bay ci ni ngeen ko nekké néna ñi ngi leen sant dal di leen gëreem bu baax néna señ bi néna itam néna mi ngi leen yéene jamm néna mu tanale ni chef de village muy mbey geey néna ñi sarté na ñomit ci walu gogou néna suñ ko défé néna jamm rek ay xew néna baana boko sarté wu bëgg ko jël nak señ mbey mi mu fi tek ñew ci mom néna nak loolu wax deug yalla gën rafitut xam nga nit mu na ko fal ci bar ba paré légui tek ko fa ta doylo ko légui nit romb ko fa ñew fi yow day mel nek nga fa tek mom mutul lim doon néna dal képp ku koy téwote ci fannu yoyu na nga yam fi mom xamné li la señ mbey di wax loolu ay waxama limi jëfete bi loolu ay jëflantem la señ mo dablay señ mi néna mi ngi lay sante bu baax néna mbokku mu baax nga mbokku mu yiw nga néna lu baax ngay wax lu baax ngay def néna yi ku fonku sa kilifa nga néna yit néna top taw ko yit bu baaxa baaxa baax té néna kilifa yi nak wax deug yalla yombul néna ta sa kilifa moy kilifam néna ndax li len bolé ci ak bokk da bari dé néna kon nak yalla na yalla def jam Seigne Aliou Diop transitaire Seigne bang koy sante bu baax diko gëreum di da Seigne bang koy sante go xamne amu fu mu yam di talibé bu baax diko bëgg Seigne bi bëgg njabot.
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
5: Le réseau
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko djougué Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantib FM indi Lerge FM di baati jamm jappalante ak wolante gu andak yakar
5: mbok julit yi mbok talibe yi ñu ngi len di balu haq di len bal haq di ñaan yalla ñu suñu borom jéggal mbolem suñu recc recc di sérane yalla rek moy bur ngurum gi ligale ko kenn lu ko neex mu am lu ko neex du am yenenbi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moko yoni ci jami lu wax moko ko wax lo lum defit moko ko def lo mu war ci kep ku ko gem wele ay santane jaar ci aw xallam te bañ ko wacc ba ila yumi din yalla ñu ci yalla dole dimbali te degeeral ñu jox ñu di len fatali te koy fatali suñu bop watandiko suñu borom mi nga xamne mi ngi gis lepp té mom rek mo mëna dimbalé liñuy jëf lu jan jan lu neub neub suñuy xol lu naqaré naqaré gis mom mi ngi jakarlo mom té du aaji wo mako yëndul amul kenn ci ñun kok man nga neub ak jëf ju mëna doon donte la gëna fa gëna neub du nga xëna bi suñu borom mom gis nako tan na ko jëflanté ak yow kon nañ ko massé watandiku ci buñ neub ak buñ feñé mo am lu am solo ci sunu dundu té mënu ñu fexé ba mucc ci buñ ko defut ay ciono xawñu ay ciono xawñu sonal waye metti ci dundu yi xawñu la jël muy muñ secret bi tax nit lu mu dugg man ja am lam bëgg ak lu mu mëna doon secret bi tax nit ki mana yewenal adina am yewenal alakhirah secret bi tax nit ki liñ ko mana xébé kenn du ko ko xamé du fënci waxam du fënci ay jëfëm moy muñ muñ rek ka mana tax li la ñëpp di xébé kenn du ko gis ci yow té mbolëm jikko yu bax yi ñi taggé ñu bax ñëpp amu ci benn jikko bu ñi taggé nit té jikko ja awé wul ci muñ muñ lay awé jikko ja doko mana am lu ci melni ak jambar kuñu tuumal ak jambar kum mara don rek yoonu muñ la aw do ca mana jot muñ nak bari na ay xet ndax lila yalla sant lepp dang ko wara muñ ci duko def bañ ca tay bañ ca yokkat bañ ko dum moyu bañ ko won ginnaw bañ ko doyo dal li yalla haramal lepp muñ rek kay tax nga man ko won ginnaw muñ rek kay tax do bokku muk ëlëk ñañi duma té ñak muñ lu ñu haramal yoyu bëden ko halawatul iman muy banexu gëm yalla suñu borom té kum xassa nek ci yow lo jëfëti sa digënde ak sa borom ciono do du ja feñ nit ñëlé yërem rek ci sama meloon ni waye banex ngay dund ci sa bir xol banex bobu nit mënu ko am ci ak dundam lu dud defo aw ci yoonu muñ muñ rek ci lepp lu la yalla tek muñ nak moy li nga xamne dañ ko soxla wol lol ci sunu dund suñ tollu way yi ñu tollu yépp ci adina dañ ci soxla wo muñ ndax buñ amewul muñ gogu duñ mëna dem té suñ borom cione yi ñi dal muy tawat muy bëgg dara mu ta tic muy metti du xol muy naqar muy toñangé muy ak dengue ak lu meuna doon suñu borom moko tek ci suñu ka waye bëgg degg suñu joy suñu joy suñu kaddu waye bëgg ñu nangu ne ñun dañoo lot meuna luñu suñu bop dara té lolu mi ngi gëna feñé buñu démé bëttalé ba meuna tuñ dara dañuy jël mbir yépp délo ko ko ndax non lañ baxo muñ nak moy tessa bakkan bi ci lepp lu yalla tere fasiyene samonté la yalla tere nga samonté ak sa bakkan ci li yalla diglé samonté gu sax dak go xamné ni doole même yag gennat diko sammu ci sa xol té diko sellal defo ko ngir nit ñi lay tek seen bëtt waye yang koy def ngir jëm yalla mi nga xamné ni bëttam amul lu ko mëna té mi ngi gis lepp ñongal koy ci sa bir xol mo muñji baña dugga ka genn ci muñji so mu ñew tuti daw dikkat muñ du non baña yokkat baña yoxam baña dem mam yag ne da ngay xaru yek ci kaw ben barab bu sori kaw awma fuma fanan rek wala samay wajur dañ ma genné wala lima amone ci alal lepp nax sayna wala fiñu ma tégon parce biñ ma tégon ñepp xam nañ xamé ma ci tay genn na ca wurtu yobbe ben julit muy xaru di lor bopam lan la wara dimbali ko muñ muñ rek mo meuna ñew dello wat la fi nga nekkon dello wat la ca la nga nekkon te gën sax la nga nekkon
4: jantibe fm
5: suñu borom neena bu ngeen muñe de mo gën ci yeen lu leen meuna dal ci kaw suuf lu ngeen meuna gis ci ay ciona ak naqar ak lu ngeen meuna wut neena bu ngeen muñe mo gën ci yeen wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim suñu borom neena mbolem ku mo tek nat ak nat bu meuna don nga muñ ko nala wure sak pay la nga ci wara jele dara da ci manki ta ken du lako xagn ndax neena mom mo la koy joxal bopam inma yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab ta da koy jor rek mo tax seigne touba wax ci masalikul jinan ne ahlul bala laysa lahum mizan wa laysa yunsharu lahum diwan bal innahum yusabu ajrahum lahum sabban bila bahsin ghadan bushra lahum ñi yalla tegon ay tis ak nat ci adina mo xam dafa dañuy am fuñ tok ñu dañ pousse muy dox wala ñoñu doon ño xam dañu teud mëna dañu dox wala moy am ño xam ni dañ leen duggal ci barap mënu duñ fa genn donte am ni tank am wër am am xel waye dañ leena nop neena ñoñu ëlëk suñu borom bu leen di fay seeni pay da koy jur rek waye kën duko nat mbaaju koy pécé yalla nañ ci yalla doole dimbali ci mbolem bëpp xet nat buñu tek ñu mën ko muñ suñu borom ñene dina leen natte mëno leen demo dem ba ngeen dawa daw ba ngeen bari pexe ba duma leen nat waye leen rek leen di dimbali ba mo leen natto ngeen man ca genn ngeen muñ dana leen indil ak titange go xamne kenn du ci tane morom ja kudul ko gëna gëm sa morom dina leen indil ab xif kenn du ci tane sa morom kudul ko gëna gëm sa morom ak alal juy manki nga bari le won lol xey xey yoroto dara mbalu bari manki ci la nga amon wala nga xey rek njabot gi ku dem ëll kenen top ci wala mbokk yi ku dem ëll kenen top ci mu tis ci yow lol metti ci yow lol naqri mu lol comme niko yalla suñu borom natto won yenenbi sallallahu alaihi wasallam danaka ay doomi jigen rek la fi baye motax yahudi yalla nañu yalla dole tek ay nat yu dul tare julit ñi ba yenenbi sallallahu alaihi wasallam la ko bokk na ci lañ doon wax muhammad mat wa khalafa al banat ngir lan kaddu ñaaw yo xamne ñu ngi koy ñaawale manam masran ay doomi jigen rek la fi baye yo xamne kenn du ci doon suñu borom neen dina len nat ci seen jëmmi bop ay nat yo xamne ci seen jëmmu la kay jaaral ben sa kiliftef li nga ci bëgg mëno ko am yalla dogal ko defal teranga bo jëfanti wat ak mom mu melni musoko defal teranga ko andal mu xey bala lo def ci nit boko sento ñak ko lool lepp ci nat yu suñu borom di nat nit la bok waye dara gënu ci rafet muñ neena dina len nat ci seeni tol ak tol yu mëna doon waye neena mbolam xet nat yi yow yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam waxal julit ñi ne len ñen rek ma ci neex ci ñoom moy ñi muñ ñi nga xamne musibu bu dalé ci seen kaw dañ nan ñun yalla moñu mom te ci mom lañ delu lu ko neex man nako sopandiko ci ñun nañu may kat na mëna muñ rek mo dox señ touba lam waxon di lu am solo yitte ju kawela waye muñ dara jitu wu ko ja liñu may yuru gi dama ko sakul ba xam lim atan ak lim atunut waye ak luñ ma mëna yam yam suko sama ru atene rek sama jom dekk nako muñ mo fi muñ mo fa wut lepp ci muñ rek ngay fekke ngeene le suñu borom ci muñ rek ko meuna amé ay yool ak pay yidul jeex ci suñu borom muñ rek mo meuna ibbi sam xel ibbi sa xol lu bari ci la leunton wala li nga tele won nga man ko manin yom ci muñ rek nga meuna jaar mo tax suñu borom ne ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun yalla indil yalla dana tibbu yermandem ju bari soti len ko ñom ñi muñ ndax dañuy muñju yermane yalla bu ñewé dañuy yegne sax danaka xana jottu ñu wona jaar ci ay ciona ndax suñu borom fim lay jaaral dana metti lool waye bis bu la tambali teral da mel nga fatale nga tambale fatte famu la jaaral ngir matuk ay teranga mbokki julit yi mbokki talibe yi muñ kep mo meuna manam tis wu yalla tek ab jam kep meuna dik sa new dole sa ñak sa toroxtangi sa tele sa doyedi sa matadi ci la natt bi la natt bi la yalla natt ci lay feñe di nga yek sa bop dinañ wax ak yow nga mer ben kaddu rek dana la jaral yekati lo wurta yekati wala nga wax lo wurta wax wala nga genn dem fo wurta dem ngir mer way yi sa suñu borom tegg la natt bo xamne ni luñ la wax di ko muñ fuñ la jaarale ti nga nang mo tax señ djubane yalla kum yar nga yor te kum massa yar yar nga yalla ñu yor adina yalla ñu digal ci adina bu mu ñu fekk mukk ci bir bambel ba ay joon ak musbe di ci toftalu kon bok secret bi tax jamm bi am ngeureum suñu borom am yaqeen am kolte ci digëndem ak boromam dara jitu ci muñ yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena julit bi leppam aw yiwula bu ko mbekté dikélé mu sante yalla bindal ko ci tiyaba jurul jeex su ko suñu borom tégué am nat wala metit wala lorangé mu muñ mu bindal ko ci tiyaba jurul jeex lolou ku gëm yalla rek ko mëna am mo tax fo wol bu tiku daanu ko ci aw yiw fo wol bu tiku daanu ci ay teranga ak julit bu gëm yalla te deug rek ko am yalla ñu yalla dolé bolé kon bof buñu rabbi ëpp jom bo démé ci makhalikhun niran serigne touba néna bo bëggé am xam xam na nga nango muñ comme ni yenn xéet rabbi di muñé bok na ci khinzir nami muñé andandom bu jigen ba ni mous di muñé ba jot ci lam doon out ni gayne di muñé ab kif ba am lam doon bëgg ci rabbi la la délos bu fekkul won né ginar man na muñ kèn du gis sekk mba ab ciut boy bege mba ngoy roy tarelé sa gam waye muñu ginar ci yagu xif ci bar ba mi boof mo waral mu génné la ay ciut yu sa xol sedd ak yenen mbolam xéet yi boof yépp man nga len duggal ci lima wax garab yi ne ci all bi mana muñ mo len fa bax mo len tax am meññet mo xane bo diké yow di ci jariñ mba mi nga war fas bi nga war auto bi nga war lepp muñ mo tax nga mana am la nga ci bëgg kon ana yow doomu adama bi yalla defal xel mom mu man ko tim kon muy regale dimbali dane nak dañu baxo suñu mere dañuy fatte muñ suñu banex buñu uppe doole ñu fatte muñ suñu contane lool yi fatte muñ waye dara jëru ci aduna ñuy fatte muñ ba di ci genn suñu borom neena bu ngeen deme bu gisete lu leen jaaxal ba janexe ba andotune nak seen sago ista'inu bis-sabr was-salati inna allaha ma'as-sabirin na ngeen dimbali ko muñ ak di julli gog nak ñaan yalla toroxlul yalla baye ak sa bop sa borom lepp ngi ci bir as-salatu gog ndax yalla neena andana ma koy muñ te ku yalla and ak yow kenn dootu la faxastal ma mo lay daane yalla tag na yit ñi muñ te wax na ne dama leena bëgg dama bëgg ñi muñ lolu muy lu am solo wallahu yuhibbu as-sabirin yalla dafa bëgg ñi nga xamne dañoo nango muñ suñu borom tag na yit ñi muñ gaay yoy di muñ was-sabirin fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba's ulaiika alladhina sadaqu wa ulaiika humul muttaqun xam nga doomu adama bi man nga wax ju ne bu metteegul ñu ne man nga ko digge ñu ne man nga ko wax waye cey bu tambale metti fofu rek lañuy xamé kuy wax deug ak ko waxul motax mu ne ulaiika alladhina sadaqu wa ulaiika humul muttaqun ndax lañ waxon ak suñu borom ba metti ñewé dara soppiku wu ci bokk na ci li mata ut nak fexé ba yalla and ak yow te ni yalla ande ak ab jam bi bu gor gor lo ba am jeratul muy tit jeratul muy jaxle jeratul muy janex adina ak alakhirah la ci djub ndax neena wasbiru inna allaha ma'as sabirin te neena and na ma way muñ kon bok mbokki nañ gor gor lu bobu ñu ñak ak muñ nak ci lepp yenen bi sallallahu alaihi wasallam lañ ko indil gone go xamne waxtu liñ koy indi ci mom mi ngi sukurat ginaaw bi wajiru mu jigen yoni mom gone ko ne ko sama dom ji mi ngi sukurat te mëno ñaka baña ñew fekk yoni na ci ay kaddu mëno ko ma ngi giñ ci yalla nga ñew bay sallallahu alaihi wasallam jugge and ak sa'd ibn ubad ak muaz ibn jabal ak ubay ak zayd bam deme ab dir ñu dogalé ko gone gi indil ko fekk gone gi mi ngi ci muccu dunda mi ngi yëkkat noy gaay gi yegge ko wacc comme ni ki beugé wuy ci sun borom ni muy def mu xol ko rek joy met bim ko xolé bay joy ngir ñewantu ko ak ñewantu wajuru wu jigen wi nga xam tay narna ñak domam saadu ne ko yow de yañu don tare xéeti joy yu melni mu melne day tekkale ñak muñ nuñ koy déggé ak li nga def mu né yermane suñu borom moko bind ci xol né ko li yermane kessala yalla moko def ci xol jamam yi té képp ku dul yéréme kén dul yéram wa inna ma yarhamu llahu min ibadihi rahama ña yalla sédd yermane mo ñe doon yéréme rek mu né ko joy yi daq wut ak muñ ndax fi li ginaaw buñ ci joggé lépp suñu borom ci suñu borom lañ koy lañ koy dello amna domam jum bëggoon domam du goor mi ngi tudon ibrahim fonkon nako lol ndax da dem ba am ci yaakar lol ginaaw bi ñaké ñu bari ci ñom goné ga laq ci kanam mu xol ko di joy joy met sallallahu alayhi wa sallam bim xolé goné ga mu faatu ci kanam mu ne ko sama xol jaq na lol té téxalé go gi ma téxalé ko yow nga dal no wétali amna ci ñakkar lol waye duma wax mukk lu lu neex yalla suñu borom laakin la naqul illa ma yurdi rabbana fofu la muñ di doré mu woor na la yalla lim am ci yow ñakku ci dara waye lim la bindé nang ngoko ndax nit nga kon képp ko xamné yalla tégeti na la amna fofu rek la du fenen muñ nak da ngay xam li la yalla ték té mom rek ko mëna tégg lolu muñ la laaj li la yalla man lo té sante la nga def ko lolu dang koy def ba nopi la ca yalla sesele nga nangul lolé do tok di indil sa bop ay lorangé té wara def lenen di indil sa bop ay tawat taw wara def lenen nan damay muñ manam dafa am ay nit ñu gatt ab diggin ci muñ bu lor sa bop ci lo mëna fajj té nan damay tok diko muñ dédé démé wut non li la yalla ték té mëno ko téggil sa bop té kenn du lako téggil kudul yalla lolo dang koy tok diko muñ muñ nak ci nima ko tënké lég mer gi nga mer bo do def tafar do wax lo wurtu wax muñ rek lay dimbali bakkar yi la yalla téré ak duggu ci lobby yi nga xamné tay bari na ci aduna bi lol té benn bu ci nek di dimbali shaytané di dimbali ak wedd yalla di dimbali ak mom muñ kep la cey dimbali ndax alal ja nat na bari na té niñ koy amé yomb na muñ kep lay dimbali té ñiko doon mbolem xéel goxé ñu nga fa té duñu wax kenn ni ci la bok wala mom la doon waye am nañ ay pexé yu xoot yu jann yoy bu la yalla dimbali wut bo cey tabbi di nga ci tabbi nangami at do nga xamné ya nga ci bir yalla ci yalla dole musal bokku na ci li dimbali nit moy muñ ci li la yalla tek julli wor nata asaka aji mak li la yalla tek lepp muñ la ci dimbali julli fajar julli tisbar julli takusan julli timis julli ge muñ rek mo lay dimbali waye kon yokkat khawla genné ci sun borom boy sakku xam xam muñ rek nga mëna am xam xam bi nga man ja jot xey sa yo xey wara jangi rom say mo romi gone masalan ñuy fa ci mbedd mi wala ñu tok di setan lenen muñ teppay tax nga deud lañ nek te xamne li nga jëm moy sa jarignal adina ak alakhir nga juk jëm ci waye ci bir sakku xam xam bobu muñ mo lay dimbal yow julit bi sa dom bi nga xane ak julit la do ko won lo ginnaw jang alquran do ko won lo ginnaw jang diine ngir di xemem teef adina yo xamne ni yanguy sentu ëlëk nit jangalona domam ba ay lijaasam lepp yep mat dara manki wu ca waye la ca metti moy xamu dara ci diine xey xey faatu amul ben njariñ bu mu indil wajuram ci lim doon sentu ci adina kon lool ndax jaron na nga dëdd féré wan loko ginnaw yalla wan loko ginnaw lu yalla santane julit bi bu ñël beenewul xam borom lanati lay xam lu am njariñ bokku na ci li dibali nit ci adina moy muñ ci lepp loy bëgg mo xam soxna lo soy wut bokay ñaan yalla woy rek diko ñaan bul jakkarlo suñu borom mukk nako dama la ko ñaan te ma yomako bis dana ñew mu yombalal la ko sokay utit yak soxna seen ñaar ñep li ngeen di yeg lu metti bu leen ko jënde mukk ak merok suñu borom muñ leen ba yalla suñu borom teral leen waye li la yalla daganal ci adina nga man ca jot kenn tari wu la ko masalan sa soxna muñ mo lay dimbali ba do top sa bakkan di dem ba xor ci bir ba gañ sa bop amna ku massa dik ci serigne touba radiyallahu anhu ne ko dama am ben neek te bokko ko ak sama soxna may laaj ba xam ma wutal ko ben neek ma wut benen neek mom mu neek ci ab neegam tam kako neeko ci wetam muy serigne mossa mbake radiyallahu anhu xaw ko laal tout rek ngeen laaj bi ñu demé mu ne ko mossa mba bayiko da leni indi lu xam xam nestout serigne bi ne ko ndax xam nga mbax muné ko waaw muné ko luy mbax muneko moy njel ben baxaw muneko su fekke da nga amone nda lu sedd ci sa bir keur nga yobbu ko ci sa tol xol gar go gëna sedd nga tek ko fa nga teud lal ak basan teud ci wedga da na la yobbe nan te moro te nan te moro da yok jangoro kon lila yalla dagana lan lepp bo demé bo mëno ñak baña fajj ay lor fajal lor ta yam ja kep baña top sa bakan di xoot muy dem ay jangoro ak jeey rek la lay indil lool lepp dañ ko wara dimbali ko ci walu muñ nit ñi nga jité yirif len dëng giñ lay dëngé xott giñ ñu xott sa xorma waxa giñ lay waxal luñ la warta wax ak sa kilifteef numu mëna toll muñ dom nga lay dimbali na nga len wara sayto na nga wara and ak ñoom lepp mat dara bañ ca mag depo li seigne mohammedul fadil mbacké waxon dana len def nek ginaru njabot dana len wak bok dana len mappel len ba ngeen delo ma teureel len cianam ko waxe manam kilifa day yaatu deug ndax ñi ngay yirif mune man lañ ko mel mune man lañ la ko wax mune man lañ la ko def waye muñal lila yalla nat bi la yalla tek te nga and ak ñom yaatu sa deug bo beugé tassaré ak manu ci adina ba ñepp teggu ci yoon muñ rek lay dimbali ndax da nga dem balal sa xorma di nga dem ba gis sa mbokk war ko tek ci deug waye muñ do nga lay dimbali nga mëna jaar xala yalla jaar lo kon bok mbokk julidi kep ko bëgg kep ko xamne bëgg nga bok ci jaam yalla gërem jéman muñ don mbub mi ngay sol don mbaxana mi ngay sol don sa lepp bul tekkal ko ko mom mukk lewet ko gis ñu la da lewet muñu ko ko may ak njambar muñu koy may deddu adina muñu koy may tiessa bok ci lepp lu yalla haramal muñu koy may ki gën na ci julit ñi te yalla gën ko bëgg te gën ko gërëm moy ko xane ni muñé biti bi ni la muñé bir bi bari na ci ño xane biti bi man do leen xef mukk do togu ñom ci biti ba xef na waye ci buñ duggé seen nek ba tecc seen buntu ba jël seen appareil lu ne man nañ ko xol ci lu yalla téré ngir lan neewu muñu bir neew ak muñu bir te muñ nak bo xasse ba koy def bo lo joxañ yalla jox kenen rek amatul ñeriñ ci yow te yalla sa bir la gëna soxla ci sa bit bu rafété lepp jox bu jox nak dara dootul baax amul kenn ko xamné juyo nga ak suñu borom ci lam santane ludut sax nga wëjje yoon woowu ludul mu indi la ay mugal ak algandé kon bok serigne touba ñewon na kenn rekay muñ liko yalla tek moy ku gëm ne bis pe ci mi ngi ñew te yalla dana ko fay falaysa yasbiru ala albala'i illa alladhi amana biljaza'i neen amul ben jambar wala waju bax juy muñ ci jam li fek gëmul ne bis pe ci mom mi ngi dig te yalla dana ko fay dana ko teral kemt la yalla muñ walaysa yasbiru alfata fil 'afiya ma lam yakun musaddiqan biljaa'i gor deug nak gor gi ñi naw deug moy gor go xamne bu nekké ci jam dana muñ ba ju yaq ala la auto bu bes duko taxa taxawal fasu bes duko taxa taxawal alal ñu bari ñu yéssa dik duko taxa taxawal nam melon rek fam ko wara duggal rek lam ci wara def rek la cey def far rajulu rajulu man yasbiru fi 'afiyatin wa ni'amin haysata fi an la yakuna rakinan laha wa la taghurruhu wa lam yakun mustarsila do bayliko ci banex di dem rek waye da ngay teunk sa bok teunk sam xel teunk sey cer ci li yalla digle lu ci nek nga def ci la nga ci wara def yalla ñu yalla def ñu doon ay deug deug ay muñ kat doon deug deug ay julit muñ gi ñi yalla wërsegalé buñu ko défé yalla nañ sax ak mom ba daj ci ak mom amin astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin.
4: Vous écoutez
6: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
6: Le réseau
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchanar FM ak Yantib FM, indi Larki FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar.
7: خير قديم المصطفى
8: sin service commercial radio Jantibe FM ci Touba nek ci digënté cornice daara jollof ak marché Jeri Boussou ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindot ci seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jantibi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax
7: dak
6: mbokki ñu and yent kay tuyek li bi bass ñang dekk baghdad mu ni dafa yegle ni dafa for ben mbuss go xamni mbuss gu zone la gu def ay bagage neena nak mi ngi ko foro ci besuk julik tabaski gile ci fi nga xamni mom modi ancien garage mom basirou nak muy xamne ni mokki mom mbuss gi ño bokkon auto joge dakarou bi ni ñewé ba ci garage bi nak ki mom mbuss gi mom jël taxi ni da fay dem fi nga xamni mom modi aliya way bi taxi bi déparé nak mom basirou ci la gis li nga xamni mom modi mbussu ko ki mu andalon di mbuss gu zone gu def li nga xamni mom modi ay bagage waral ko mu yegle ni budé borom mbuss gu zone go gi nga xamni mo joge won dakarou ñewon ba garage bu ñëk bi jëlon fa taxi jëm aliya ci jouru julli gi budé mi ngi koy dégg wala itam ko ko xam mom basirou ñang man nga woté ci numéro bi 77 726 92 76 76 92 76 wala 77 701 27 18 77 701 27 18 wala itam budé borom mbuss gu zone go gi mi ngi dégg communiqué bi la wala ko ko xam ngir yeneene la raal mu ñëw ba fi ci radio Jant bi FM.

0: léegi nag boo xoolee danañ ci jël xeex yi 1549 boobu comme la bataille de Danki.
1: Danki
0: mooy yi fi gën a siiw. Léegi nag bataille boobu wax naa sànq ni ay coalition moo ko defoon. Waaw coalition bi Amadou Ngone Sabel da ko jiitu
1: moo ko jiitu woon.
0: Waaw mais Bawol ak Kadior ñoom ñëpp ñu ngi ci woon. Amoon na tam la bataille de Gilé.
1: Gilé
0: ci mujj. Gilé la diggante Albouri. Ak Ladjor. Ak Sambalaw bi.
1: Ak Sambalaw bi.
0: waaye waa nag ñi mu concerné woon mooy Damène Sambalaw bi ak Albouri. xam nga ñoom ak Ladjor dañoo bokk yaroo Kadior bi.
1: ñoom
0: seen kër Baye seen kër Ndiaye bokk seen bokk. lan la jotalee woon ci seenu ndaw. moom la waa ji doon fayu ji.
1: dem ba mu yéeg.
0: ba mu yéeg. Sambalaw bi bi mu màggee nag xëy na am na daal lu mu mos a jotee ca
1: nga. waaw ay xebeel la dara.
0: waaw mu jekku ko. ndax bu fàttali Albouri bi yaayam dafa sant Diop.
1: dafa sant Diop. waaw kon moom ñii
0: moo Ladjor ak dem ñii ñëpp seen yaayam day bokk ñi Baye. ci bi nekkee nag fii ci Kadior seen kër maam. seen kër Ndiaye nag danoo am jote bu ñu mos a jote ñu tëkkonte.
1: ñu denc ko lokk ko.
0: lokk nag.
1: ba kenn ku nekk falu doon dara.
0: ba ku ci nar a yor dara nag bëgg a wax sama
2: mbir la
1: maa ngi laajte. sëñ Mbaxtaane bal bi moom bi téléphone naata naa ñu ngi koy am na solo macha allah jërëjëf kon mbokk yi mu ngi wax sëñ bi saa mën nga bi téléphone bi ma jël auditeurs yi en attendant ñu wéyal jotaay bi ndax moom jotaay bi torka la 88 628 13 37 la 88 628 13 37 maa ngi dégg sëñ Mor Fadem Bakan bi historien de gën ko. ba nit ñu lu am solo ci histoire Sénégal tey ñu nekk ci diggante Jolof ak Wal waaye dégg ngeen ko mënuñu cee bañ a boole ay Bawal ak Kayor ndax xam nga dañoo duggante moo tax. kon réew mi gis nga organisation bi dafa mel ni politique organisation politique bi selloon na trop. dégg fi mu wax ne fii saaganti xam nga xeexoo nañ daaga moom dana am waaye dafa mel ne kenn ku nekk lañ la joxoon nga mérito kon dañ la koo bàyyee jàppale ca. kon dafa mel ni histoire réew mi lu jar a xam la. même ñu ñu jiite sax war nañu xam bu baax histoire réew mi bu baax baax nam doxe ndax du ñàkk ñu mën a coffee mën a boole ak li ñu am ni fi mu ne nii ni jël ca cosaan la jël ci li ñu jamono andil boole ngir mën a am dara. kon dafa mel ni lu am solo la lu am solo la ci diggante gis nga dañ doon doxale ci suñ biir amoon na solo fexew nañ daal ba diggante yi ratax ki yor nguur gi moom nguuram dana fexe ba le maximum mu am ko. kon 88 628 13 37 su ko defee ma soo ko jox sëñ Mor Fadem mu wéyal jataay bi képp koo xam ne bëgg ngaa ñëw rek ci jataay bi boo duggee rek ñu mën a dagg jël auditeurs yi ndax ñoom it wax dëgg yàlla priorité lañ ci lañ bokk ci jataay bi. kon bisimilah 88 628 13 37 sëñ Mor Fadem a bàyyi la kon nga wéyal foofu ci guerre yi ci xeex yi amoon 1549 mu nga ak Gilé.
0: waaw boo xoolee xeex yooyu yëpp tam li ko doon war a rek mooy kenn ku ci ne sa souveraineté ngay sàmm mooy sama territoire lay sàmm.
1: ah waaw nguur dafa
0: nekk léegi yow mi doon nguur da ngay jàpp nit ñi yëpp yow yaay dañuy def ni nga yëlee fa suuf si séddale ko ay pàcc kon nga jox ko ci cër kon cëram ba nga ko jox mooy dafa da nga ko fa sàmmal. moom mi ko yor faaw da nga ko sàmm ak njaboot tamit da nga ko sàmm. kon yow mi doon buur bi réew mi yëpp seen kaaraange ci seen loxo la nekk moo tax sax balaa ñu la daan fal danañ xool ndax am na gaaf gi baax na wala gaaf gi baaxul.
1: dam gaaf.
0: waaw bu ñu gisee koo xam ne kii dafa soxal ñaari doon ci faral bu ñu xoolee ci ñi jàmbur yi suñ tëjoo di xool. bu ñu gisee critère soxal sax ñaari léeg-léeg mën nañ ci am xel ñaar.
1: ci fal pal ci pal gi.
0: ci pal gi.
1: ci soxor gi.
0: soxor
1: lu mat a bàyyi xelam.
0: ndax danañ ci fal kenn mu wane dara ñu dem ba ci biir duñ ci gisaat loolu xam.
1: mel na lum nëbbun daal.
0: am na lum nëbbun bu demee ba ci dëkk ci Kadior. benn ci beneen danañ ci gis ñu mel noonu comme Daw Demba boobu ñuy wax nga xam ne loolu moo waral ñu exilé ko sax.
3: jëm ci Ber FM ci Nyeré FM Lergue FM.
0: ak ci Sine xëy na bu ñu ñëwee danañ dem ba ci Salmon.
1: Salmon
0: waaw nga xam ne moo daan wax ni man kenn laa kenn mu amul turandoo. xam nga loolu.
4: ceeñeer
0: ceeñeer ceeñeer ci seen biir nag ci zone yi ñu wax yëpp amoon na ay séeréer amoon na ay saraxule amoon na ay mandeng. mandeng nag li ma wax sànq ne joolaay mi ngi ci biir soose mi ngi ci biir jaaxenke mi ngi ci biir xëy yëpp ñu ngi woon seen biir. léegi nag ci biir ñooñu nag ca ngay fekkaat joolaa ñu ne joolaa Kabrous joolaa Fogni joolaa Kaza da nga gisaat foofu lu ñuy tuddee Ndiago Mandiak da nga fa gisaat Mbaye Ndunk da nga fa gisaat Pepel.